0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
3: You are the Word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Magpapasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabiyanan, sinigis ang adlaw nga Sabado, no, makauturan nga sa diin ang tanan nga mga nagabantay sining adlaw nga inugpahuway, no, makauturan isa ka malipayon nga mga katawan sa Dios. Oh, kumusta ang tanan nga mga sabat kay Persebong? Nakaangkon wala kita sing pagpakamayo, no, tungod kay kita nakahimo sa pagsimba at siyempre, no, Brother Hedren. Natural gid ina kay siling sa Ginoo dira sa Genesis, no, makauturan 2 verse 3 up to 2 tub-tub sa 3, no, ang adlaw ang inugpahuway, no, ginhimo para ang tao makapahuway at the same time makaangkon pagpakamayo espirituhanon. Dala na dira ang physical, no, mga kaabyanan. Tiya mo nang isa pinaka nami sa tanan nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga among adlaw nga Sabado. Sa tanan nga mga Sabbath keeper, especially sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay? So, dalayawan ang Diyos, at least nakahimo kita, no, sa pagsimba sa iya, kag gabay nga napasalop ginato ng adlaw nga wala nato na pudyutan. Wala nato na buhinan, no, ang adlaw. Ano po, wikiti, silingi sa Ginoo, dinhatag niya sa aton ang anum gid ka adlaw, no, from Sunday to Friday, no, mga kauturan. Pero ining isa ka adlaw, ato iniihatag sa Ginoo sa pagkilala sa iya nga siya amo ang aton niya nga Dios, kag manunuga, kag manluluwas, makauturan. Ti isa lang kaadlaw yung pangayo sa Ginoo sa aton, no? So, no, sa Biblia, no, mga kaabyanan, amugin ang adlaw nga ikapito. No, amo nang inugsimba sa Dios kag sa iya nga mga katawhan. Okay? So, dalayawan ang Dios nga iya na magitagi palabot sa sining una naman nga mga sinimana, no, sa unang adlaw sa simana nga mo ang Sunday, mga kauturan. Mo, kudasig lang, no? Buwas, ano na? 21 na, no, mga kabin, matapos ini nga bulan, may ara na lang gid, anom ka bulan para magatubang naman ta sa bag-ong tuig, mga kabin. Ini anom ka bulan, wala ta kabalo kung ano ang magkalatabo naman sa kalibutan, di ba, mga kabianan? Ti kinang lang gid, no, always ready ang aton niya nga self para sa mga nagaabot nga mga pagtilaw. Ti di ta pagkalipatan ang pagpangamuyo, no, kag ang pag alagad, no, sa Ginoo, meaning alagad ang pagsunod ukon pagtuman sang iya mga kabubuton. Before kita magapadayon makauturan sa pagtuon sang pulong sa Ginoo sini ang gabi, no, magapamati dadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan, balik sa Dios samtang abri pa ang kaluwasan. Yes? No, samtang tuod abri pa ang kaluwasan, alagad na kita sa Ginoo, aton himuon ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, subong man sa aton mga isig kapariho nga mga tao, mga kauturan. At the same time, aton tumanon ang mga kasuguan sa Dios nga iya ginhatag sa aton. Mientras abierto pa ang kaluwasan. Kaya kung magsirado na, no time na sa pag-alagad sa Ginoo. Kagdira na ang tao magapadayon sa paghimo sang iya pamatasan kung mag-close na ang provision. Ano na pamatasan? Kung malaot ka, di wala na tsansa. Malaot ka nagin. Kung pagtakop sa kaluwasan, naghimo ka maayo, wala naman tsansa nga maghimo ka malaot. Kaya di maayo ka mo. No? So, muna makauturan ang aton buhaton subong, dapat ara na kita sa Ginoo nga nag-aalagad, mga kaabyanan. Kay amuna siya ang gusto sa Ginoo sa aton, no, mga kauturan. Antes kita magapadayon, magapangamu danay kita, mga kaabyanan. Dalayaw na mong amay, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Salamat gid sa sini nga adlaw nga inugpaway nga imo ginhatag sa amo. Nakahimo kami sa pagsimba sa imo, pagdayaw sa langit no nimo nga mangalan, subong man pagtuon sa imo mga pulong. Gani ikaw maga bless naman sa amon, kag maga protection sa amon sini namang una nga mga minuto sa sining unang adlaw sa semana. Gani hatagi kami kabakod kusog sa mga masugata namon nga mga pagtilaw, kag subong man ipalayo kami sa mga malaot nga mga tao. At sa sini nga tinion, kami magapamalandong sa imong mga pulong. Sa gihapon ikaw magaupod sa amon, pagi sa imong balaan nga espiritu, balaan nga presensya. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong kagunahuna. Kag ikaw man magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati through Facebook, subong man nagapamati sa ila mga radio. Kag ikaw man magagayad sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat, good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Kumusta ang aton nga mga pagpanisikay-sikay sa sini naman nga adlaw? No, makauturan, I hope no malipayon kamo dira nga nagapamati sa inyo nga mga radio, subong man naga-live through Facebook sinigid nga gabi. Kag sige hapon, live nyo makitaan ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin diri sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Okay? So search nyo lang dira sa inyo mga cellphone. Kung nagapamati ka mo radio, di kung gusto ka mo maglantaw dira sa inyo mga CP, puyidigid, no, mga kauturan. XFM Iloilo 100.7, mga kaabyanan. O, di magkalipat sa pag-follow, like, and share aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan naton nga mga helikoton diri sa sini nga estasyon makuturan. Okay? Labi na gid sa maayong panglawas, mga pagtudlo, no, mga lectures ang kayong lawas, kag subong man sa mga balita, mga kaabyanan. No, labi na ang lagan subong sa kalibutan, kinanglan maka hibalo kita agon makapreparar kita, no, mga kaabyanan. Kag subong man ang aton mga kauturan nga yara sa mga kaumhan, kabukiran, pakadto diri sa kabaybayunan. Kumusta kamo mga pinalangga namon nga mga munog palamati? I hope nga ara kamo sa maayogid nga sitwasyon, no? Kag subong man ang tanan naton nga mga pumuluyo diri mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta kamo kag nagaangkon kita subong sing maguom-guomon nga panahon, no? Kag sa iban nga mga barangay-barangay diri sa Iloilo, no, may ara ginaulan, no, kag may ara man wala gin ulan, no, makotong di pugtag-pugtak subong ang ulan, no, mga kaabyanan. So muna, no, halong kita always sa aton yang pagkabuhi sini nga kalibutan. Okay, sa tanan aton nga mga driver, no, publiko kag pribado, may gabi dira sa inyo tanan sa mga nagapamati, no, sa ilang nga mga taxi, sa ilang nga mga di pasahero dira, pud sa mga nagasakay, no, maayo lang ang pagpamati niyo dira.
kag sa tanan nga mga nagapanihapon, no, maila nga pagpanihapon ninyo dira. Kag sa mga nagaluto man, maila nga pagluto man ninyo dira. Okay? Samtang naga pamati sang pulong sang Dios. Okay? So salamat sa ambanon nga ato nabatian, no, mga kabyanan, na isa ina ka pagpahanumdom sa aton. Samtang kita nagakabuhi ka, gusto ninyong i-download niya sa inyong mga cellphone, pwede gid, no, mga kabyanan. Pangitaan niyo lang dira sa aton nga YouTube, Hedren Soliano, makauturan ara ina dira, no, kagdamo ta mga songs dira nga makahatag ginatawag energize sa aton spiritual nga relasyon dira sa Ginoo. Okay? So sa sini nga gabi, no, aton pagatamyawon ang pipila naton nga mga kabyanan nga nagapamati sa ilang nga mga radio mga kauturan. Okay? So sila ni Brother Emil Burakit, sila ni Pastor Estrera, kag si Doc Crispin Hico dira sa Barangay Trapitsi Uton. Okay? Kag ang Sanseda family, may gabi dira sa inyo. Kag subong man dira sa Liganis, no, sila ni Brother Emil, Emil Runel Olbido, kag si Sister Tuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, no, si Sister Julina Sunio, kag Mary, kag Maria, no, kag sa iban pa niya nga mga uto dira. Mailang nga pagpamati niyo dira, no, mga kauturan, kag God bless, no, always padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan. Kag subong man lang ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no, may gabi dira Brother Paul sa iya pinilanggang asawa Sister Marian kag kay Sister Maribel Pirotso, no, sang dalaga, no, sa Minyo na, no, daw nalipat ko. Sige, kag aton ginatamya si Brother Rick Sadaba dira sa Kabatuan, kag subong man kay Sister Pinky Sadaba. Kumusta Sister Pinky? Kabalo ko kapamati kag dira subong, no, I hope ara kamo sa malipayon nga sitwasyon, no, sa pagkabuhi sini nga kalibutan upod sa imo pinilangga nga bana, no, Brother Rick, siyempre pinilangga ginaya kay ti amo ang aton nya gin unungan gin pakaslan. Okay, kag sa imo duha ka kabataan ra Sister Stephanie kag subong man Sister Abigail, no, kag aton minatamya sila ni Sister Banjel Biliena, no, dira sa Panoran Lambunaw, may gabi dira sa inyo, kag subong man kay Brother Panoy Biliedulid, Sister Jingjing Sabakan Biliedulid, kag subong man, no, dira sa Haro, aton pagatamyaon si Doc Erwin Lapos family, may gabi dira sa inyo, happy weekend, no, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi dira. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, naka live streaming subong si Sister Chi Faith. Kumusta Sister Chi Faith? No, kumusta ang aton niya nga pagsimbagina, no? I hope nga malipayon sa gihapon. Kag regards na lang dira sa aton nga mga brother and sister. Okay? Kag subong man kay Ma'am Ima Igrabas is watching. So thank you. No, kagay Sister Kim Monisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim, sa imong pag-live subong, no? So I hope nga yara ka sa pagpadayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kag sa tanan naton nga mga munugpalamati, ah, ang akon lamang nga siling. Thank you sa inyo. Ka God bless man sa inyo dira. Kay always kamo nga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Okay, so sa sining gabi ni kita magdugay aton oras baw, no, na kuha ta na ang tunga sa oras, no, mga kabyanan. Ti sining gabi manihapon kita sang pulong sang Dios, no, amo ni sa aton pagkaon espiritual sa aton niya nga kalag, mga kaabyanan. So ang aton ini nga topiko, no, ang gugma ni Kristo amo ang aton ipakita sa aton mga isig katao o kun kauturan. Yes, no, mga kaabyanan, no, I hope, no, nga antes kita magtaliwan sa sini nga kalibutan, kung magtaliwan na manggit kita, kung di pa magbalik ang Ginoo, I hope nahimo naton ang tanan para sa aton nga mga kaabyanan. No? So, sling diri sa John
3:16. Kay ginihugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan amugani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak. Okay? Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Take note mga kauturan, tungod sa gugma sang Dios nga amay mga kaabyanan, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak nga amo si Hesukristo mga kauturan sa sini nga kalibutan. Agod nga ano, ha? Kita may ara kabuhi nga wala sing katapusan. Ano lang ang aton dapat buhaton? Ang magtuo sa iya. The time abi mga kaabyanan, sa time nga si Kristo na banhaw, ang wali sa mga apostoles, tuuan na naton ang ngalan ni Ginoong Hesus o kun si Kristo nga nabanhaw makaturon. Amo nang wali sa mga apostoles the time. No? Tikon mo tuo ka sa ngalan sa Ginoo makauturan, tiya mo na eh. May ara ka nga paglaom, may ara ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya tiya mo pa man ang ilaya nga wali sang una. Pero sa aton kadlawan karon, mga kaabyanan, ang pagtuo sa ngalan ni Kristo importante ina, subong man ang pagtuo sang iya nga mga gina instruction sa aton o kung ginatudlo sa aton. So amo ni siya ang aton karon nga nga buluhaton, ang pagtuo nga may ara binuhatan. So kinanglan gali magtuo gid kita mga kaabyanan. Ano aton tuhoan subong? Una, si Kristo nga ginpadala sang Dios sa sini nga kalibutan. Ikaduha, pagtuo sang iya nga mga ginahambal sa aton o kung ginatudlo sa aton. Meaning, no, aton dapat sundon mga kaabyanan. Agod nga ano, makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Now ano pa gid? Sunod diri sa John 15 verse 20 verse 12. No, John 15 verse 12. Amo ini ang akon sugo sa inyo. Ano ni nga sugo ayhan? Silinga diri. Maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Ano daw makaturang sugo sa aton? Love one another. Okay? Maghigugmaanay. Butsing nga nun, isa kay isa sa aton dapat maghigugmaanay, mga kauturan. Actually, mga kaabyanan, dira mapakita naton ang gugma naton sa tao. Dira lang tani sa tao, kahit tao man ang ginmention dira, maghigugmaanay ka mo, pareho sa akon paghigugma sa inyo. Butsing nga nun, kung nahigugma ka sa imo isig kapareho, dili kagin maghimo sing malain sa imo isig kapareho. Okay? Ano ang example diri mga kaabyanan? Like for example, no? Kung nahigugma ka sa imong isig katao, nung kakagid diya nga mag himo malain. Bisan pagani kung gihimuan ka malain, nung kakaman maghimo malain sa iya. Bisan ginahimuan ka malain. Oo, kaya ang ginhambal diri, makauturan, ha? Maghigugmaanay ka mo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Tanawa ba lamang katuran? Sa time ni Jesus Christ, bisan gindakop siya, bisan ginpakalain siya, bisan ginlansang siya dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan, wala sala ang Ginoo sini. No? Wala siya sala. Ang tao, amo ang naghimo malain siya. Pero ang pamangkot, ang Ginoo bala, nagbalos sa tao. Ha, mga kaabyanan, ang Ginoo bala nagbalos? Wala gid mga kauturan. Wala gid ta record sa Biblia sa Espiritu sa Tagna nga ang Ginoo nagbalos sang mga naghanot sa iya, sang nagdupla sa iya, sang nagtraidor sa iya, ha? Naglansang sa iya, wala gid mga kaabyanan. Subot sing ganon siling sa Ginoo magigugmaanay kamo parehas kay Kristo makauturan. Ti ang pamangkot makauturan sini nga gabi. Ayhan aton mahimo ini, ayhan aton ini napakita, oh, uko nasunod sa aton nga tagsa-tagsa ka isig ka tao. Di siyempre kung aton tulupang doon rin makauturan, antes ka magapakita sang gugma sa imo isig ka tao, una kagidanay sa imo panimalay. Amuna sa panimalay,
Una nga ehemplo dira ang ginikanan, ang mag-asawa. Nanay o kun tatay, papa o kun mama. Amo nagali makauturan. Kung ang isa ka ginikanan nagpakita sa pagigugma sa iasawa nung kagina siya maghimo malain. Oo, mga kauturan. Okay? Hindi kagin maghimo malain sa imo nga nga partner nga aman kay imo ina ginahigugma. Pero siling nila, ti brother, hindi gin pwede nga dili kaya magwana, di ka mag makapangakig, dili gid pwede nga mahipos ka lang, no? Ti siguro ayhan makauturan, ti normal man aguro nga makaistorya kita labi na kun dili amo ang ginhimo o kun ga pabaya man so makambal gina, pero dili na siling butsinganon niya nga ha imo siya ginatawag nga gimuan malain, kundi siling ganit sa Biblia, no? Siling na apostol sa Pablo dira sa Epeso, magpangakig ka mo pero hindi magpakasala. Nalipat ko sa chapter kag verse na. Butsing ganun, pwede ka kapangakig tungod sa iaginhimo pero ayaw pagpakasala. Ano ang sala? Butsing ganun, dira makauturan, inang hambalan ni mo siya sing malain. Oo. Sa mag-asawa, kinahanglan nga ang mga words nga aton pagabuyan dira, mga maayo. Usahay abikining atong asawa o kunbana, no? Vice versa ini ha. Kisa daw mahadlo kita nga mag apisar sa aton niya nga mga asawa kung sa aton mga bana. Apisar bala nang apisar bala baw kanami sa imo sa kanami sa imo nga ginluto mang, no? Han o kung darling man ano? Kanami sa imo ginluto, no? Baw nami gini damo gini makaong ko kay kanami sa imo timpla. Kay di ba? Sa ina nga mga bagay mabatian ina, so malipay ang aton isig ha asawa o kun bana. Okay, apresar ano pagid thank you honey sang imo nga nami nga luto, no? Thank you sang imo ya nga pagatipan sa balay. Dapat pasalamatan ta na mga bana ang aton mga asawa, part na sa ginatawag nga pagigugma mga kaabyanan. Kaya no sila sa Ginoo dapat pares ya ti kung ikaw man pakalainon kung kaisa o kung ano man da ang matabuan nimo o kung masugata nimo nga mga malain kay si Kristo nagsugata man malain, dapat gali pakita gyapon naton ang gugma mga kaotoran. Di ba mga kabiyanan? Sa sulod sa iglesia amo man, no? Sa sining kalibutan damo ta sang ginatawag ginatuhuan nga mga sikta, no? Kada isa sa aton may mga sikta mga kabiyanan, pero nung ka nga aton ha pakalainon o kon indi ta na pagigugmaon ina nga mga tao. Kay puro tatanan gin pakamatyan sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. Okay? So kon ano ang mga instruction sa aton nga mga utod sa iban nga mga nagkalain nga mga iglesia, once nga ara sa Biblia, once nga magatudlo ina sang improvement sa aton niya nga pag-alagad sa Ginoo sa aton pagkabuhi sa sining kalibutan, why not abi nga indi naton ina pagpamatian o kon pagbatonon? Ha? Kun imo ina ginpalangga nga tao makoton. So amo na siling si Ginoo. Ha? Magigugmaanay kamo kaangay sa akon pagigugma sa inyo. Ano pagid? No? Siling diri sa 1 John 4 10 to 11, no? 1 John 4 10 to 11. Amo ini ang matuod nga pagigugma. Amo ni siling si Ginoo. Indi nga kita nagigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang naghigugma sa aton, gani ginapadala niya ang iya anak, agud kuhaon niya ang aton mga sala para mapatawad kita. Yes, sakto gini man makauturan nga teksto, di ba? Indi kita ang naghigugma sa Dios, kundi ang Dios naghigugma sa aton. Why? It because kita mga makasasala mga kaabyanan. No? Makasasala kita. Sa rason tungod sa gugma sa Dios, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak agud nga mapawalang sala ikaw kag ako, kita tanan makabian once nga kita magano magtuad sang aton mga sala diin dira kay Kristo mga pinalangga ko nga mga kaabyanan. Okay, verse 11, mga hinigugma, kun amo ina ang pagigugma sang Dios sa aton, anong sugpon? Dapat man kita maghigugmaanay.
Anong tugon makauturan? Kita nga mga tao na. Kung gigug magali kita sang aton nga Dios, dapat man kita magigugmaanay makanan. Sino ni? Mga tao, mga kauturan. Tisubong, kung nahigugma ka sa imo isig ka tao, nungka ka magpakita sing malain. Dilan tawa subong aton nga sinado, mga kauturan. Matingala ka. No? Kung ang tao kulang sa ang ginatawag matutod nga pagigugma sa isig ka tao, iyan aluiban. Ha? Iyan aluiban kay madlok siya nga, basi kontrahon siya. Pero tong tao nga, mustan sa prinsipyo, tong tao nga, nahigugma sa sina nga tao, tindugan niya gina, mga kaabyanan. Oo ha, amo nang matuod. Bahala pa, prisuhon siya. Bahala pa kung ano man ang himuon sa iya, iya ginatindugan, like kay Jesus Christ. Kaya kung wala siya nahigugma sa aton mga kauturan, dito siya mangin matay sa aton. Pero tungod kay nga, kita, iya ginigugma, ginpakamatyan kita niya. Tisubong mga kauturan, sa aton niya, di naman takasunod sina kay Jesus Christ. Nga mangin matay man, kundi ipakita ka lang ang gihimo ni

kaugalingon mapalapit kay Kristo. So may porsyon nga di kita kapugong, no, makambal kita malain. Pero nami lang makabianan once nga kita mga Christian nakahibalos ka maturan, kung makambal ka man tuod sa mga words nga something ano nakapaka tawag sini nakapasakit sa imo isig katao, at least kabaluta mga yusuri. Ah, di ba mga kauturan? Amo na, once nga ginahigugma naton ang aton mga isig kapareho. No, hindi ta pag idalok bala ng maghambal suri mga kaabyanan. No, kung tanaw man imo nga sala man ang imo yang nahimo, ah, di magkauya mahambal nga suri. Ah, kay ha, kung di ta magsuri mga kauturan, napakilala lang, no, may ara ta mga pride, no, sa aton yang kaugalingon. Kung madlok ta maghambal suri, ha? Namang mga pride ta kay di ta gusto nga naka ang hambalon ta nga nakasala ta. No, mga kauturan, si Kristo tandaan tagid, wala sing sala. Pero mga kauturan, siya pa ang naka angkon sang sala nga punishment. Bisan wala siya sing sala. Okay? Amo na. No pagid. No? John 14:15. Sa bagay, mga kauturan, ang Ginoo wala naga pilit sa tao. Kanya-kanya sa aton may ara ginatawag nga freedom of choice. Kung gihugman nimo ang Ginoo o kung gihugman nimo ang tao, ara na sa imo mga kaabyanan. Oo. So sino ano siling dire? If you love me, ha? Keep my commandment. Okay? Siling sa Ginoo. Kung nagigugma ka, tumana akong sugo. Meaning, kung nagigugma ka sa imo si katao, hindi mo siya himuan malain. Like for example, ha? Ay, hindi pagpatiya ang tao. No, thou shall not kill. Kaya aran na sana napulo ka sugo. Kung nagigugma ka sa imo si kapareho, hindi ka magpangawat. O, hindi pagkawat ang butang sa imo si kapareho, kaya dili na imo. Kung gihigugma nimo ang imo si kapareho. Ano pagid? Kung gigugman nimo imo si kapareho, ayaw agawa to ang iyang bana o kung ang iya asawa. Kay iya na to asawa kung nagigugma ka. No, pero subong, labay na sa mga aton mga social media, subong, ha? Damo, mga kumpare pa, no? Kay wala si kumpare man sa pihak, ang labilin, iya man giagaw si kumare. Si kumare po, ginanamian, ha? Tiyan mo na, makaturan. Wala na igugma. Okay? Kag take note, ang nalipay sina, hindi ang Ginoo, kundi si Satan mga kauturan. Amo na ginatudluan kita sa ginatawag gugma. Kung may gugma kita, ang kauturan, nungka ta maghimo malain sa aton nga isig kapareho. Tiin pa mangkot, Brother Hedrin, subong lang kuno kabati. Nga amo na gali, no? Sala gali na. Ati mga kauturan, may ara tinion nga kita makahinulsol. Pero, ayaw na og sulit-sulita ina nga mga butang. Nga man, kay ginatudluan kita kon anhon ang ano ang himuon nga kita magahigugma sa aton isig kapareho. Okay? So, amo na mga kabyanan. Ano pagid? 1 John 3 verse 4. Okay? Silinya diri, ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sang mga sugo sang Dios. Kay ang sala, amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Ano daw makauturan? Ang walay gugma, nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya wala siya gugma mo. Kaya siling sa John 14:15, kung nagugma ka mo sa akon, tumanang akon mga sugo. Tidiri, kung hindi kita magtuman sa sugo sa Ginoo, meaning nagalapas kita. Meaning, wala kita nagahigugma sa Dios, kag wala man kita nagahigugma sa aton isig kapareho. Kaya mo mangguni makabinan, budlay man, nga kita nagahigugma sa aton isig kapareho, pero wala kita nagahigugma sa Dios. Siling sa balaan ng kasulatan, ha? Love your God. Okay? Unahon tagid ang Ginoo with all your heart and mind and soul. Okay? Amo na siling sa Ginoo sa aton. Una na ginaisa nga instruction sa Ginoo. At the same time, ikaduha, higugma ang imo isig ka tao. Amo na mga kaabyanan. Tiko nagalapas kita sa sugo sang Dios, like for example, sugo sang Dios. Dili ka mag himo sa mga Dios-Dios sa atubangan ko.

0: Okay? Mga kauturan, sa bagay, kung wala kita nakahibalo, okay lang, kayo pa man nakahibalo. Pero once nga nakahibalo na kita, pero aton gyapon inaginahimo, meaning amo na dire siling niya ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas sa sugo sang Dios. Nga aman kay wala siya gugma sa pagtuman sina. Ano pa gyud nga example? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ara na sa Exodus 20 verse 8. Okay? Kung nahigugma ka sa Dios dapat imo inaya nga tumanon kay nahigugma ka sa Dios. Kun imo tan-aon makutron wala gyud sang kalainan eh. No? Sa Ginoo kag sa tao. Kung ang mag-asawa, naigugma sa iya-asawa, tumanon niya na kung anong gusto sa iya-asawa. Oo, mga kabinante, amun akong kaisa, tungod kay ang gugmaara sa mag-asawa, di mangin malikawan, magkabitaw kita sa mga words nga something dili nami sa ila palamatinan, vice versa na sa mag-asawa o konsabana. No, mga kabinan, tungod kay ang gugma ni Kristo ara sa tunga sa mag-asawa, dasiglan na masitol. Oo, dasigla na masitol, dasigla na maumpawan. Kaya mo manutudlo sa Ginoo mo, siling sa Ginoo, dapat inyo sundon ang kaangay sa bata. Kaya siling sa Ginoo, ang makasulod sa kingiraan sa Dios, kaangay sa bata nga, ginagawa ko na ginatawag nga kinaiya. Natawa bala ang bata, mga kaabyanan? Ha? Ang bata, mag-inaway na sila, magkinamugay na sila. Oh, magkinamugay na sila. Magdinumbugay pa gani. Pero tapos nila dinumbugay, after pila ka mga minutes, no, mga kaabyanan, balikay mo na sila. Mamuno naman. Mahampang ta. Di ba mga kauturan, mga kaabyanan? Amuna ang bata, mga kauturan. Pero kita nga mga tigulang, kisa, di lang ta bata daw, sobra pa ta sa bata. Kaya nga man gadumot kita, mga kaabyanan. Pero siling sa Ginoo, ha? Siling niya dira ang nagalapas, amo ang nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya man wala gugma. So kung kita na higugma sa aton isig kapareho, kung anong mga instruction dira, no, mga kaabyanan, kay para man sa ila o kung sa aton, nga makapahalipay sa isa kapanimalay, nga ara lang, peace of mind, may ara, kalinong, organized nga panimalay, tsunami na mga kauturan. Okay? Nga man, tungod kay ang gugma ni Kristo, ara nagapatunga sa ila mga kaabyanan. Now, siling pagidiri sa 1 John 3, verse 8. Kung ang tao nakahibalo na sa kamatuoran nga wala nagaliwat ang iya kabuhi sino siya anak. Amo ni kauturan ang sabat. John, 1 John 3, verse 8. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, take note, siling nga diri, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran tungod sina ang anak sang Dios nagkadto dire sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Anong gihimo ni Kristo makatulong sa pagguba sa kay sa gawi ni Satanas? Gugmagali mga kaabyanan. Gugmagid, no? Love gid ang gipairal sa Ginoo sa sining kalibutan nga ginapuy-an ni Satanas. Tisubong, mga kauturan, ang iban naton nga pattern kag sulundan wala iban kundi si Jesus Christ. Ang gugma niya, amo ang dapat naton nga pagasundon. Amo na nga wala na ikinawatay tani sa gobyerno, sa barangay o kung sa diin pa. Kung nahigugma ka sa imo sig kapareho, kay dili na imo. Iya na na sa mga tao nga angayan dira. So kung dili imo, ay hindi pagkuha ah. Okay, dili na imo. Amo na isa dira nga halimbawa sa gugma. Okay? Kag nung kakagin nga maghimo sing malain sa imo isig kapareho. Verse 9. Ang tao nga nangin anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala. Take note ha. Kung kita daw tao sang Dios, although nakasala ta sang una kay wala kita kay balo sa kamaturan, subong nakabalo na ta, ano himoon? Indi magpadayon sa pagpakasala. Kay ang kinaugali sang Dios ara na sa iya. Amo na gali makutulan kung ang karakter ni Jesus Christ ara na sa aton, hindi na ta maghimo sing sala. Ano pagid? Kag tungod nga ang Dios amo ang iya amay, hindi na siya makapadayon sa pagpakasala. Ang aton gali makauturan kung si Kristo ara na gali sa aton kabuhi. di na ta makahimo sala kali mga katuran. Oo. Amo na nga pangamuyo naton ang fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23. Kay ara da sa conclusion, kung ara na siyang bunga sa ang balaan nga Espiritu, wala na sing kasuguan nga maghukom sa imo. Nga man, ano paano pa kahukman sa kasuguan? It because kay ano ka na, no, nang hiluway ka na. Nga man, kay ang karakter ni Jesus Christ ara na sa imo. So yun ang Galatians 5:22-23, amo nang sang resulta sa kinaugali sa tao nga iya sa Ginoo. Amo na gali mga kapinan, basahan niyo lang dira sa inyo nga Bible. Ano pagid? 1 John 1:8. Ko nagasiling kita nga wala kita sing sala. Amo ning budlay ha, basi mo siling tanga nga maay ko suri sa iya kay way man ko sala. Ano sila niya dire? Ha? Kon magasiling kita nga wala kita sing sala, ano sila niya? Ginadayaan lang ang aton kagwalingon. Kag wala kita kahibalo sang kamaturan. Kung magpakuan galit sa kagwalingon nga wala ta sing sala, ginadayaan tagali at kagwalingon. Mga kaabyanan, tanan kita na nagtaan sing sala. Gusto sa Ginoo nga kita mag-accept sa atong sala at the same time aton ina i-confess sa Ginoo agud nga madula ina sala, mapanas inang aton mga sala. Suno sa 1 John 1:9, no? Ituad na lang aton mga sala kay nga ang Ginoo saranggid nga maka panas aton mga sala. Now, last mga kaabyanan. Suno diri sa Galacia 6:1-2. Karon mga utod, kon may ara sa inyo nga nahulog sa sala, kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya agud mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Oh. Anong buts nga nung din makatulong? Once nga ikaw gali matured na sa pag-alagad sa Ginoo, kung nakita ni mo nga imo utod, butang tabi, ara siya nakahimo sing sala, nahulog sa sala, anong imuhimuon nga ikaw ara sa insakto? Ha? Dapat imo siya i-encourage, dapat imo siya luwason sa sina nga sala, mga kaabyanan. Hindi kay itumukta, ha? Mga kaabyanan, labi na sa ato niya nga tanan aplikasyon ni sa panimalay, sa sulod sa iglesia, sa aton mga ginaobrahan. No, normal lang ang makasala ta, mga kaabyanan. Okay? Pero kung ikaw guided sang Holy Spirit, dapat galit aton sila buligan nga mapabalik dira kay Kristo. Padayon. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulu nga paagi. No, amo nang usahay ni dalag-on ta ning malulu. Kay inbes kay maghambal ta sing malulo, usahay sing alanta, usahay dako tingog ta. Di amo ni makautoran aton dalag-on subong. Okay? At least kabaluta nga amo nagarin dapat buhaton kon kita naga pakita sang matuon nga gugma, no? Dapat malulo gali. Ano pagid? Kag magandaman kamo sa inyo kagwalingon kay base kon kamo makasala man. Usahay makautoran kung may tawong makasala daw, i-judge ta dayon. No, daw feeling naton daw kita walay sala. Pero ano siling sabalan kasulatan? Dapat magandam, no? Di kung ikaw subong ara sa wala hiluway, wala kasang malain ginahimo, pero dapat always andam. Kasi si Satanas wala ga tulog subong, gapangita siya we kung paano ikaw nga masiud niya. So dapat always kita careful so, sa aton nga pagkabuhi. Verse 2. Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Okay? Ano pagid? Tungod nga kung ano, kung amo ina ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Wow, mga kauturan. Ano daw himuon na naton? Magbinuligay. Ti isa-isa sa aton may kanya-kanya nga problema. Problema pinansyal, problema sa panimalay, problema sa kabataan, ha? Problema sa ano pagid? Trabaho. Problema sa kalanon, damo mga problema sa aton makabinan. Oo. Pero nang balira, magbinuligay, no? Magbinuligay sa isa kag isa makauton. Di kun may ara ka dira kung wala to siya sa kalanon, hatagan mo eh. Oo. Sister, may ari isa ka kilo diri ayang bugas o. Oh. Ti salamatan mo nga may ginmulig sa imo kay wala kaya mo. Okay? Amo na mga kauturan, as a Christian, bilang katawhan sa Diyos sa sininga kalibutan, mga kaabyanan. Kung wala ning gugma mga kauturan, suno sa 1 Corinthians 13. Kung wala ning gugma, wala gid data kita. Amo ni mga kauturan, ang gugma importante. Una, gugma para sa Ginoo o kon sa Diyos. Okay? Amo ang pagtuman sang iya mga sugo. Ano niya sugo? Ha, dili magsimba sang maris Diyos, dili magluhod, kagani katatlo, dili gamiton ang ngalan sa Diyos. Ikapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Amo ni sugo sa Diyos, mga kaabyanan. Tiko na igugma kita, aton inatumanon. Daresi na ang anom ka mga kasuguan, iya na sa tao. Exodus 12, Exodus 20 verse 12 up to 17. Amo na mga kaabyanan, once nga arat na nasa aton, tungod kinabugayan kita sa dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, hindi na kita makahimo sing sala makabyanan kon ang bunga sa Holy Spirit ara na sa imo kana sa imo kagnakon. Way na tauras mga kaabyanan. Gani siningab eh. Gusto sa Ginoo ng iya gugmayara na sa aton. No? Dapat kita may ara response sang iya love nga gihatag sa aton. Response na lang mga kaabyanan. Okay? Kaya tapos na kita niya ginpakamatyan tungod sa iya gugma. Gani sining gabi aton pasalamatan unsa tanan ang Ginoo nga at least naka tuon kita sang pulong sang Dios. Kay subong man aton pasalamatan ang aton nga pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kay subong man sang aton nga radio technician sining gabi Sir Janry Bertis. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Dalayawon nga amay nga yarakas kita saan sa mga langit, sa gihapon kami nagabalik sa pagpasalamat tira sa imo, nga kami nakatuon sa imo mga pulong. Luyag nimo nga kami magasunod sa imo karakter nga ginpakita sa diri kapas kalibutan. Bisan sa likod sa kabudlayan, bisan pa sa kamatayon, imo ina ginantos tungod kay ikaw na kahigugma sa amon. Gani salamat Ginoo sa sina nga pagpakamayo nga imo ginhatag nga sa amon nga sa diin instead nga kami amo ang makaangkon sa sina nga kabudlayan pero ikaw ang nagtubo sa amon tungod sa dili matugkad ni mga gugma. Gani buligi kami nga amon ina ma adumduman ang imo ginhimo at the same time amon ina makabuhi sa dili namon nga pagkinabuhi sa sining nga kalibutan. Kani ikaw gid magabless sa tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook. Nga ini nga mga pulong dili madula sa among tagsa ka mga tagipusoon kagunahuna. Kag sa sining nga gabi samtang kami magapalawlay sa mga katulogon ikaw magaproteksyon sa amon pagi si mobilaan nga magtunda kag buliging amon nga CEO Dr. Remilito Oy pod siya panimalay ang proteksyon may panglawas ila maangkon subong man sa amon nga station manager Sir Jose Albanyes ang proteksyon sa gihapon ila maangkon kag ang maayong panglawas kag subong man sa tanan nga mga staff sa XFM ikaw maghatag sing proteksyon sa ila kaalam malangit nun sa ila mga bulaton subong man pod sa ila mga panimalay kag salamat Ginoo sa imong gugma kaluoy nga imo ginhatag sa amon ikaw magatipig sa amon kabuhi. Halin sa sininga sinimana, tubtob magkitanay kami sa adlaw nga Friday. Kag salamat sa pagsabat nimo sa pag-amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Ay inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyong atanan.
1: XFM.
2: Mga katropa! Exciting dito!

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagbindo. Sobra git ki sa klero sang nag-inom ko sang Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
7: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malalim kapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicos veins kapag napag Nalik ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Madiet na kubuwas ah.
4: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa

0: ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
9: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM. Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Si Gary, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala nang sakit ang akong likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Southern Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Southern Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Southern Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Southern Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Southern Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Southern Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Maka-college na ko!
3: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi Hazel Onasio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Si Gary, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugutan ko, kinasulang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea,
3: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santone Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikate. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobragit ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali lang.

0: Akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Epa, Lira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pagkasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akong na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ibilis sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 4:12 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: oras alas 4:13 na, mga kaben, mga tropa. Mayong aga sa aton mga katuran, sa aton mga kaben, sa aton mga tatay. Nag-celebrate kita subo, mga kaben, sa Father's Day. Tanay nga mga tatay, daddy, papa. Kaga, ano pa na panabagyo sa inyong mga tatay, ha? Daga, panamayaw kita, mga kaben, sa Happy Father's Day. Subungan daw, mga kaben, amo ang adlaw sa aton nga mga tatay. Kamay pang balikan aton ang mga masadya sa ito nga pag-oplanize sa aton nga mga tatay. Subungan daw, mga kaben, Domingo, sa pagdumdum naton sang ila sini nga makabig naton nga adlaw para sa mga tatay. Happy Happy Father's Day. Ang papadamihan rin direk sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:14 mga kabayan, mga katropa. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba Haro, Iloilo. Matiyon kami sa inyo nga maradyo pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang Z100 ba na? Ang dira sa sulod sa University of San Agustin. Sa subong nga makabinan ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amon yung makabinan ang XFM 100.7 Iloilo. Amon yung amon nga Facebook account. Ang amon nga Facebook page sa ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong nga mensahe, ha? Agriyo sining nga mga pa-shoutout. Gusto ka mo nga mag-tamyaw sa inyo sining nga mga tatay, sa inyong nga papa, daddy. Ipadala lang yung mga kabanan sa amon nga Facebook page sa Comsec. Sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Amon nga tamyawan ang inyo sining nga mga tatay. Nagapadamyaw kita, mga kabanan, sa Happy Happy Father's Day. Kay Tatay Andoka in heaven. Pagsatanan nga mga tatay, nga naga amat-amat naman subo, mga kabanan, sa pagparab sa ila sining karabaw. Kagamat-amat naman nga naga timpla sa kape. Amat-amat naman, mga kabanan, nga init tubig. Inam na sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya para nga makabinan nga magpadayon nga mabakod kag mabaskog ang inyo sini nga pagtuman sang responsibilidad sa mga tatay. Masubo lang mga kabinan ang kahit may mga tatay nga kisa nagapanindugan yung balasang iya nga pagtatay bisan sala. Kabay pa mga kabinan nga mangin matawhay ang panimalay. Umpisa naton sa buong adlaw, mga kabinan. Yung pizza 21 sa Hunyo. Ngayon celebrate kita sa Father's Day. Alas 4:17, mga kabinan, mga katropa. Dirigya po sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami, mga kabinan, pagi sa frequency 100.7. Nagamon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Naman ang amon nga Facebook account. Nagamon nga hotline number 0950-975-6970. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga private message. Nakabroadcast kami, mga kabanan, pagi sa YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo. Padayog lang subscribe and follow ang amon sining YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:17, mga kabayan, mga katropa, dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita sa tika 21 ng adlaw sa bulan sang Hunyo. Sige, ano, isa lang kasi manakagtunga. May nabiling kita, makabay nga napulo kadlaw, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kagma bugto naman, makabay ang pizza sa bulan sang Hunyo. Malapaw na kita, makabay sa tukatong sang tuig. Sa sunod nga simana, kag ang entrada sa Hulyo, makabay na amo ang Merkules. Gina-welcome naman ka, mga kabanan, dito sa Exciting Pilipinas. Ligyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sige po ninyo katropa ko, si katropang Favy Ball Steven Morales. Hoplang kita ni katropang John Libertis Tobto para 5:30 ang tak na subong nga aga. Magadulong kita makabayan sa nagapanguna nga mga balita kag mga informasyon. Direkta lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Nakasulod na sa Pungsod Pilipinas ang bagyo nga si Francisco. Aton ni Bulon nagadugay makabayan sa aton iyang nga Weather Bureau dire sa Iloilo kon ano na iyang status ini sa bagyo kag pagkatapos nga gin-report na kabarang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ano ayihan ang manging kapalaran sa aton sa nga panahon diri iya sa Western Visayas? Standby diri lamang makabarang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Samtang sa balita internasyonal, amo ni iya ang isa ka babasko ga bagyo ining Strait of Hormuz. Pagkatapos makabarang nga sa Liga Gasimana, gin-report magkabanan sa Amerika nga may ara na nga kasugtanan. May ceasefire magkabanan nga ipatuman dito iya sa Iran kag sa Amerika. Pagkatapos nga tida nagkasugot na magkabanan sa isa ka negosasyon ang duwa kapungsod nga untatana ang gyera. Kayman ang kalibutan amo ang nagasuprer. Di isa magkabanan ka kadil nga gin kasugtan amo makabanan ang pagbukas ang Strait of Hormuz. Ining Strait of Hormuz makabanan manipot lang ini nga alagyan ba na nga nagaangot dito sa may Saudi Arabia. Mga 21 kilometers actually ang kalaparuan niya ba na kaga prepare man sina kalaba ang iyasining distansya, no? Kining Strait of Hormuz ang tanan-tanan ng mga tanker nga nagahalin dito iya mga tropa sa may Saudi Arabia nga nagagwa pakanto sa Europa, pakanto sa Asia nga may karga ini makabanan nga mga raw materials sang petrolyo dira nagagi sa Strait of Hormuz. Ti isa ini makabanan ka gin kasugtan sa sining negosasyon sa tunga sa Amerika kag Iran makatropa ti plus ang ila sining uranium deposit nga pa limitahan. Tidag okay na to makabanan ang Iran kag Amerika, okay na to nagkasugot na makabanan sa isa ka deal apang mga katropa sang pinakaulihi nga balita mga kabayanan gin pasirado liwat sa Iran ang Strait of Hormuz. Kaya man ang Strait of Hormuz makabayanan naman ang gateway para sa kalibutan mo sa ekonomiya sa kalibutan kati makumuna pila ba na ka mga nasyon ang nag-suprer sa pagtaas ang presyo sang petroleum products bangod kay ginakulang ang supply nga halin iya makabanat dito sa Saudi pagkanto sa mga kapungsuran, no? Outside abi sa Middle East. Tiang latest mga katropa nga ginpasirado liwat sa Iran ang Strait of Hormuz pagkatapos ini makabanat nga ginbombahan sang Israel ang Lebanon. Iya ang pagpati iya makabanan sang Iran nga ini ang ginhimo sang Israel sa pagbomba sa Lebanon. May kanabi, no? Panugot sa Amerika. Amo na yung ilang pagpati. Amo na kon nga nga nagahambal ang Iran nga may ara nga violasyon sa ceasefire. Tibagod sini, ginpasidado makabanan sang Iran ang Strait of Hormuz ba? Isa naman sini makabanan ka mga mapiktuhan sini sa sunod gasimana. Kaya di may ara kung tani makabanan nga naka nga plano ang mga oil companies diri sa aton sa Pungsod Pilipinas nga panubuan sa 10 ka pesos ang presyo iya sang diesel. ini sa sunod ng semana ng forecast magkabayan sa presyuan ay sa market sa petroleum products. Tinay siguro magkabayan ng presyo di bangon sa may mga nakagawa na ba lang mga tanker dito ya sa Strait of Hormuz. Ti bangod sini sa sunod nga semana pagid no. Kundi next week laban-laban sini kun hindi ini makabenan mabuksan sang Iran ang Strait of Hormuz. Ti laban-laban sini base kon sa sunod nga semana pagid no. Ya yes, sabay next week pagid. Base may ara man makabenan nga pagtaas naman sang presyo sang petroleum products dire sa aton sa pungsod Pilipinas. Ay ang tani makakapada kita no makauro algor kita diutay kati ang pansubong ang LPG nga muning kinanganon iya sa panimalay kati kalabanan subong makabanan ang gagamit ng LPG mo kay ti simpre para sigay subong ang tanan-tanan mapindot ka lang dugado guys siga ng imo iya nga kalan ti bangon sini ti labanaban basi kon magtaas sa man ang presyo makabanan sa LPG. Bangon sini sang pagsirado naman ang kabinan sang Iran sa Strait of Hormuz. Di ko may harap na karon nga pag may mga reaksyon karon ang Amerika kag ang Israel basi bombahan naman nila to ang mga vessel nga naga balabag ito ya sa Strait of Hormuz nga ginapanagiyahan magkabayan sa Iran. At iba sikon magguba naman ni ang ceasefire. Gumimara gini magkabayan yung nga nagapangguba sa anuman kasugtanan. Kati pareho sila mga katropa nga may ara dito nga mga ang kasugtanan. Abis sa ligad tong pwede makaagi ang tanan-tanan nga mga tanker sa Strait of Hormuz. Basta bayad ka pero to 200 million. Oh, ti di ka na mako di ka na abi makuha no. Ti kundi i-charge mo sa ginabaligya mo iyak nga petrolyo kundi in manda nga bahin sang pungsod. Di manda nga bahin sang nasyon sa kalibutan. Ang oras diri makabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:26 na. Nagapamati ka makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagyapon ninyo katropa ko si katropa ang Fabi Board, Steve Board Morales.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sa Marita, lokal. Nga itong talakayon sa buong aga. Ba, 2 kilo nga shabu, no? Na-recover dito iya sa bypass operation sa Uton. Grabe nga mga stocks ang mga drug pusher ba? 2 kilo! Ang subject daw tagamulo. Naligad to nga semana, isabang kilo nga shabu na recover magkabanan sa driver sang dump truck sa Iloilo Provincial Government. Gagabador 7.7 million pesos. Tima ko muna iyang mga stocks mo nga hindi ilog lahog ini. Naku makagwa sa merkado niya. Ano lang ba? Napuro na niya karoon mga daw mga kwanet o mga zombie ang tawo nga makita mo nga nga daw nagalakat nga wala sa ilak gwaringon nga nagatiskog. Timala ni makabanan kay ma batas ba dato siya nga mga pulis. Inabrikin makabanan sa PDEO. Sa pangunan makabanan ni Police Major Dadjit Dilima, naman ako nga ang ati na confiscar ini ang mga kilo-kilong shabu diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ti mga mo sini ba si kon ano ni man? Ada dakpan pa lang na. How about ang wala ba dakpan, ang wala ba confiscar? Base sobra pa rin magkabayan nga na nagsulod diri sa aton sa Western Visayas. Ang oras diri magkabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:28 na. Di pa dala lang inyo sini nga mga mensahe, inyo sini nga mga greetings sa inyo sini nga matatay ha. Dugang balita, nasyonal makabanan, total nga mga salakyan sa pamilya Diskaya nga iga-auksyon. Naglabot pagkabadan sa 26.14 million pesos nga banor sa mga salakyan sa pamilya Diskaya. Dugang nga iga-auksyon sa Bureau of Internal Revenue, mga katropa. Padasig ang pag-acquire sa mga property, pero bangon sila mga kabanan sa mga nadiskubrihan nga din bakal mga kabanan pag-iya sa mga padasig nga pag-acquire kag ang gingamit mga kabanan nga kwarta halin iya sa yatawag sini mga katropa nga kuano nga anomaly ya halin niya sa flood control project anomaly naman ako nga ang gin pang kuha akong gin confiscar mga kabanan sa gobyerno ining mga malahalon ng mga salakyan luxury cars sa pamilya Diskaya. Dugang ay ga-auksyon sa Bureau of Internal Revenue ang apat ka mga luxury cars sa pamilya Diskaya. Kamay kapag-usan mga kabanor nga 26.14 million pesos. Natala na ining ga-auksyon sa Honyo 29. Kalin alas 9 sa aga, tubtub alas 12 sa unto. Ini makabanan suno sa BIR office sa Quezon City. Ang ini masalakyan ang ginalakipan sa Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Sprinter 2710, Mercedes-Benz GLS 350T, EMG 2020, Range Rover LWT 2019, kag Land Rover Defender 130S 2023. Diri ang may payong ha. Kaya man mahal iyang payong mo sang sasarakyan. Kaya mo gito mga kabanan ang ginpabugal mga katropa sa mga asawa nga Diskaya, ilabragay kay Sara Diskaya. Nga siya tigin bakal kung sila niya ang Mercedes-Benz bangod kay may payong. Ang sarakyan ang nakuha sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na naging napanagiyahan sa mag-asawa ng Cordy kag Sara Diskaya mga katropa. Ginpayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga ang among mga inisiyatibo ang tiyutuyo sa pagpadasig sa koneksyon sang buwis agod nga malikawan ang padayon nga pagnubo sang bili sa salakyan nga sa idalom sa kustodiya sa gobyerno. O kati kung magdugay ng mga kabanan, ini salakyan niya samtang nagadugay ini mga katropa nga hindi iya ma-dispose, nag-depreciate ini. Unlike iya sa mga bulawan, iya nga kagangduta nga kung samtang nagadugay, nag-appreciate samtang ining mga salakyan, ti simpre kung nag-panada, nag-luko lang dira sa garahe. Ang iya sina nga presyo nag-depreciate kati tanan-tanan mga kabanan kung makita na karoon sa buyer nga siya may gaykwan may gas-gas o kung may abok ano pagida no isa na sa mga kabanan ka mga bagay nga ginalantaw sa mga buyer nga nag-depreciate ang iya sina nga presyo mga kabanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4.32, nag-tabi kita sa belated happy birthday kay Ma'am Milagros Oy, ang nanay sa aton siling executive officer. Happy happy birthday, Ma'am Milagros Oy. Papadami hawalin din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa. Alas 4.33 na, mga tanakayaw natin nga balita, subok nga aga, mga kabanan. May kangtanan sinay sa isa ka nasapuan dito sa suba sa Barangay Gutayan, Santa Barbara, na isa ka bagol sa tao. Dibase sa aton nga papungusi sa mga kabanan nga may namising ko nga babae na sang 2008 sang pagbagyo Frank Bala. Asawa ko nga mga kabanan ka-army nga namising sang paglabay ang Bagyo Frank sang June 17, 2008. Tignapatiyan mga kabadang nga iaini sang namising nga babayi. Si paano nga ma-establishan mga kabadang sang pamilya nga amo ini. Interview naton mga kabadan si Purong Barangay Faiso Malde sang Barangay Agutayan iya sanbay ka mo kay atong karong ipabati sa inyo ang statement ni Purong Barangay Sumalde sang Barangay Agutayan sa Santa Barbara. Samtang may statement pa kabadan si Governor Atty. Defensor Jr., may kang tanan sila sa pagkadakop ba sang ano ha, sang driver sa dump truck sang Iloilo Provincial Government, di na ba nang nag-deliver sang batong balas? Nadakpan din siya sa drug by bust operation sang naligay kasimana dito iya sa Barangay Kamambugan sa Santa Barbara. Actually, ining subject sa drug by bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit taga Haniway ini mga katropa, pero ang transaksyonan ay human dito iya paglabot sa may Barangay Kamambugan sa Santa Barbara. Mga isa kilo ang nakonfiskar sa mga kabanan sa subject nga naglabot sa 7.7 million pesos ang yes nga balor. Timi reaction mga kabanan ang gobernador katima ko muna nga 15 years na mga kabanan nga regular employee ini ang driver. Pidan lang katuwig gabarita na kontani dako na ning kuha o yung alamsam. Di na disgrasya pa no kag isa pa galain buot ni gobernador kati gusto niya nga mapabilin nga drug-free workplace ang Kapitolyo apang may aragi hapon mga kabinan nga mga tao, empleyado sang Kapitolyo ang nagahimo sang illegal nga buluhaton mga katropa, mga kabyanan. Kagibat pagin nga mga balita, dirigi hapon sa atong pamalagad sa Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo sa atong nga pagbalik. Ang oras Alas 4.36 na mga katropa.
2: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Southern Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Southern Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga
7: mga lalaking tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.

0: Isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:41. Good morning kay Apple Tabanda, dira makabanan sa Leon. Dira kay Wilenda Pagdato Bidia ba o Ilunga Ginigoro, no? Puro sanan ang iyang middle name is Pagdato, tapos ang iyang bana Bidia. Taga Padiguro ay taga Barotac Nuevo, goro ning iya sining bana kay mayong dito siya sa Mlang North Cotabato, ini si Wilenda Pagdato Bidia. Kamusta dira sa inyo, no? Pwede daw sige gihapon ang mga aftershock ng ginam napatsigan nyo dira bangod sang major shock sang pambanasang linog dira sa Sarangani nga naglabot 7.8. Kamusta ka mo dira, Wilenda? Dira sa Mlang North Cotabato sa Pagdato kag Bidia family da, no? Si Kwani Goro, si Wilenda ni Goro taga Pututan ni ngayon taga Dingli ay. Kay Apple Tabanda, good morning. Kay Mama Dawabe ko, good morning. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:42 na makabinan. Gadugay, budonta ang pinakaulihing kahimtangan sa atong panahon. Labutong tala lang alas 5, kaya alas 5 na ang latest nga weather bulletin sang pag-asa mga kabinan, mga katropa. Dili sa aton sa Iloilo, inabantayan karon mga katropa ng surveillance ang mga baboy dili sa aton sa Iloilo. Bangod siya ni mga kabinan sang mga report nga may mga nagabaratyag subong nga bababoy, no? Ang isa sa mga na-confirm nga may naglapta mga kabanan kung may na-infect sang ESF ining African swine fever sa bababoy dito iya mga kabanan mga tropa sa Rojas ini mga kabanan pagkatapos ng pagbawas sa isa ka-advisory ang provincial veterinary office sang probinsya sang Capiz. May kang tanan mga kabanan sining may tatlo ka mga kabanwanan dito iya sa Capiz nga may mga baboy nga nagpositibo sa ESF. Ang advisory mga kabanan gipagbuhat sang provincial veterinary office ining provincial veterinary advisory number 1 sang probinsya sang Capiz lapit sa ni John 18 local swine industry stakeholders and the general public. Update on African swine fever monitoring and protocol reiteration. Base makabanan sa laboratory testing sang Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory or Region 6 nagka-confirm nga may swine blood samples na retrieve sa mga baboy sa Panitan, Pontevedra, Cagnuva City nga nagpositibo makabanan sa African swine fever o kon ESF. Na makonsider makabanan nga isa ka endemic diri sa aton nga rehiyon. May ginapatubad makabanan nga protocols dito iya makabanan mga tropa. Sa Rua City, no, sa Capiz, ang mando makabanan sa Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory mag mandatory protocols. All livestock stakeholders are directed to strictly implement the following measures. Number 1, immediate reporting. Report any unusual swine sickness or sudden deaths immediately to your respective municipal agriculture's office or city veterinary agriculture's office. Strict farm biosecurity. Restrict visitors. Thoroughly disinfect all vehicles, equipment, and isolate sick animals. Swill feeding, food scraps, kitchen waste, and strictly prohibited.
na safe regulated sourcing by pork and pork byproducts exclusively from reliable, authorized, and NEMES inspected or locally certified sealers. Prohibition of illegal sale disposal, emergency disposal, illegal slaughter, and panic selling or sick or dead pigs are strictly prohibited due to severe contamination risk. Immediate action. Ang ginabasa natin makabanan amo ini ang advisory number 1 sang provincial veterinary office sang Capiz. May tatlo ka mga banwa dito makabanan sa Capiz nga may mga baboy nga nagpositibo sa ESF. Heightened vigilance and immediate cooperation from the agricultural community and the general public are vital to protecting the province livestock industry. For information and strict compliance, Lloyd Burata, Acting Provincial Veterinarian, and Maria Ivy Fundal, OIC Governor. So muna makabinan ang ipagawa sa ng advisory sa Capiz Veterinary Office na may tatlo dito ka mga lugar na may mga na-test makabinan nga ang baboy nagpositibo sa ASF. At mali ining ASF makabinan sa baboy ininaga-infect. Kung makaon siyang tabo, daw less ang yasin ng epekto, galing ka ti, amun na ba na? Masiling na nga ti, ang ibang giningagaw nga ibaligya, ti kung infected ang baboy sa African swine fever, ang gwa sina mga kabadan, ti, kung sa lubok ba na ang ginahingagaw ng pagbaboy, naman ako nga ang ka disgrasya man ng mga nagkakaon siri. So manong kabinan diri sa aton sa XFM, gina-advise kita aton sa inyo para madikaw kita sa mga balatian nga dala sa virus at bakterya, mag-idom kita makabinan sa Premium D3. Kaman ang Premium D3 para inisya sa mga may balatian man nga dala sa virus at bakterya. Ang Premium D3 ginpabaskog, ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso nga busip on hilanat katrang kaso. Hindi natin pababayaan natin lawas. May go sa nga balatian, proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kay epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, meron siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract niya, kwan niya, no? Legit niya. Kaya ito, natistigan tanan isang nagligad nga pandemic. Nga isa ni makabinan siya nagbubulig kung nga ang may pila sa aton ka mga pumuluyo nga nagtumar siya ni isang Premium D3 ang wala iya matapikan sa COVID-19 pag pandemic mga katropa bangon sa pag-inom nila sa Premium D3. Kaya ba ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kapag patay sa mga bakterya kag viruses.

0: drugstore. Kaga pwede man na ninyo dira ma-order sa Shopee, no? Dira sa Mlang South Cotabato. Ya, okay lang diri ang ginsan ang natam. Ano mo gani, no? Dira kay Migo Marzanillo, no? Nga, wow. Nagakadlok man to si Migo Marzanillo sa sitwasyon nito mga kabayan sa kwan, no? Sa ginsan. Kati, mga kumuna nga Ligato 5.1 naman mga kabayan ang nag-alinog ito ya sa may saranggan eh, pero ang dako makabanang epekto dito iya sa General Santos City, South Cotabato, kaga dito makabanang sa Pulumulok. Abal ni Belinda Pagdato, biniya siya, okay lang kami dire, sige ang diensa na muna tam, ano mo gali, no? So, alam na ka mo dira, Belinda, ang oras dire makabanang sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 4.51 na makabanang mga tropa. Nagabi ka tropang John Ray, no? Kung okay nga itong sining pag-asa. Iba doon tang pinakauling kaimtangan sa ato ng panahon. Labadagin makabanan. Nga nagsulod na sa pungsod Pilipinas ang bagyo nga si Francisco. Anong epekto siya diri sa aton sa Western Visayas? Mayang aga kay... dira kay Momay, no? Sa mga personnel sang kag-stop sang Momay terrace refreshment. Dira sa Moico Street na poblasyon Dingli, Iloilo, sa kilid lang sang Tribe Marketing, owned and managed by Kenneth Panabrica Lucara. Karan ito ang mga katropa nga koneksyon sa pag-asa. Balonta ang pinakauling kaimtangan sa ato ng panahon. Dirigid lamang makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Sa pagsulod na sa bagyo nga Francisco. Ara makabayan sa aton sining line number 1 si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pod diri sa katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
1: Hello sir. Yes, good morning. Aga kag sa aton man mga tagpalamati sa XFM latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo June 21, 2026. Bisa aton nga latest nga update no sa so, gina-monitor naton nga si severe tropical storm Francisco ang nasa kalayo na ini siya 1325 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro kag Agustines nga pwede mag-abot sa 125 kilometers per hour. Nagadalaga na ni siya pa west-northwestward at 25 kilometers per hour. Meanwhile, ang southwest monsoon naton nag-apekto na sa may Mindanao and rin naman sa aton sa western Visayas, may bahin nga mugulugalong, tugtog magalumol nga kalangitan ang aton ma-experiencean sa buong adlaw. Kag may mga tsansa sa mga scattered ng mga pagulan pangilad kag panaguob dala sa southwest monsoon. Ang hangin mahina tugtog aganhagan sa direksyon amian na sidlangan tugtog amian na nakatundan. Ngamon niya magadalas ang makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:29 sa aga magatunod din ni 6:14 karon sa hapon. Amin ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga. Salamat.
0: Engineer, buta ba doon ang yasini nga truck o kung ang yasini nga trajectory nagapagwa na siya dito sa going out na siya sa Pilipinas?
1: Well, actually, sir, ano po na siya, sir, no? Ang palapit pa na siya, sir, sa may or going towards sa Luzon pa na siya. Pero hindi siya magano, no? Ginalantaw na tulsubong sa latest nga truck. Although, more likely nga matiner lang siya sa Philippine Sea kag mag-recurve pababaw, no? Ang scenario na ton is once mag-recurve siya pababaw, may nakuotan sa nga mag-ano siya, no? Nga mahina siya. Ang iniabing location niya medyo taas-taas na sa ton, so medyo unlikely na nga may direktang epekto sa aton. Ang balatayan na nga for the next 7 days, isang southwest monsoon kay nakita nato dabi sa ito yung forecast possible Monday, Tuesday may mga pagulan kita nga dala sa southwest monsoon.
0: Okay, so buto malon nga diri sa aton iya sa Panay kag diri sa aton sa Western Visayas, na wala kinabang sa direkta.

0: gidabi nga epekto ya engineer Jan Baro, no?
1: Yes sir, wala siya direkta nga epekto, unlikely na siya nga maglabay sa may Visayas. Maano ni siya, ang nilantaw ni siya naton is ano ni siya, magpadayo ni siya nga magdalaga na northeastward or should I say northwestward, no? Ang dalaga niya is pakadto sa may Luzon, pero ano ni siya, hindi ni siya mag-igugit sa Luzon, matinerala ni siya sa Philippines and then makikurve. Kung once mag-curve siya, ang scenario naton, gine-expect na ito, no, nga maghina siya. Once mag-ano na siya, magpasaka na siya. So, hindi siya mag-ano, no, wala siya direktang epekto sa ito. Ang balantayan pa lang, once matamat siya papalapit sa Luzon, i-enhance siya nga ito ng southwest monsoon.
0: Amoning may pekto sa ito, hindi sa Visayas, ining habagat.
1: Yes, sir. Bali, ang ito nang ginalantaw sa scenario naton sa southwest monsoon abe is... ano siya, no, mauna siya epekto sa Mindanao and then mapasa going up. So sa subong na ito ng southwest monsoon, nagka-prevail na siya sa Mindanao. So samtang nagabatabat siya papalapit, ang southwest monsoon na ito masaka. So ang daso naman ang igoon niya ang Visayas.
0: Okay, sige. Salamat, good engineer Jan Baron.
1: Sir, thank you and good morning.
0: Okay, good morning. Namantihan magkabanan natin koneksyon sa Pag-asa. Upon ka, engineer Jan Baron. So, arak magkabanan nga dito sa may extreme Jordan Luzon. Ining nabitan nga bagyo si Francisco. Kasunod din sa aktuwa din sa Pilipinas. Pero dito siya sa kanagatan. Nagaigo. Ngayon wala man siya sa epekto ginabi din sa ato niya sa Pilipinas. So, sunod makabinan kay Engineer Jan Baron sa Pag-asa din sa Iloilo. Nga ang iya sining nga ang matabo sining masinaryo. Ngayon, pag-saka niya, sinaysang bagyo sa pinakapunta na sa Pilipinas daw mahina ganin siya, pero ang banantayan amo in makabayan ang pagbutong niya sang habagat nga magaresulta makabayan sang ulan diri sa aton iya sa Western Visayas sa Timaymrigane, no, kay ti kalabanan abi sang aton maturan ag hingagaw sa pag tanom sa horason ning kamla inang malabla. Sang una to nga nagtupa ang ulan, nagburason ang pinanaton kapag-autoran. Nag-sabog sa mana, ti pila ka-adlaw ka na wala magtupa ang ulan. Ti may marigani kung magtupa ang ulan, kati labadaban siling nga kung mag-mabasa ang luta, matubo ato mga ginpang sabog, pagi sa mana, kag-simpre... kung magsigsigin ng ulan, kundi daw makabuhin gasto sa mga nguma naton kay libre na makabadan sa kuol. XFM Weather Update. Ang oras na rin makabadan ng katropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:58 na ginatamyaw naton sa Happy Father's Day. Ang tanan naton ng mga taxi drivers, ang aton ng mga patrollers ng galibot subong diri sa Iloilo, happy Father's Day sa inyo, ha. Kamay pa makabedan ng inyo sining celebration maging maayo pagi sa Mayo nga turn out sang inyong pabasayro. So happy Father's Day sa tanan aton nga mga patrollers, ilibadagid ang mga drivers sang Hydra taxi mga katropa. Pabalik naton ipabati sa inyo ang investigasyon sa may kangtanan sa isang nasapuan nga bagol sang tawo dito ya sa suba sa Barangay Agutayan sa Santa Barbara mga katropa. Ang oras sa alas 4:59 na mga katropa.
2: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, dadu kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet ako buwas ah.
3: XFM.
12: Exciting!
13: Mga katrupa, exciting!

0: Ako na sa XFM Radio Patroller Ilo, alas 5:03 na mga kabinan, mga katrupa. Abal ni Wilinda Pagdato biya Bidia, yaw kilang ang jinsan ang natama ng mga ganin sa linog. Good morning dira sa aton ka mga listeners dira sa Antique. Kapmati subong sa 93.3 XFM Antique. Dira sa Tibiao, no? Sa Bagyoro family da. Dira kay Padoy kagay sa mga pamilya da ng Remy, no? Sa Bagyoro family sa Tibiao Antique. Mayad nga aga ka ninyo dyan. Dan si Balom sa pamilya Matiyo dyan. Good morning. Kagusong man dira ka dira sa pamilya Lopez, da? Sa Houdinis family dyan sa Lawaan. Good morning. Kag ginatapin yung taman sa good morning. Ang atong masoke yung taplamati dira sa Tiulas, dyan sa personal sa Tiulas, sa Sugbaan sa Tiulas, dyan kay Risa Faith, Rose Grace, ngayon pa mati subong din sa aton sa pagpangalagad sa Exciting Pilipinas, kag dyan man makabanan sa Canada, kay Rachel Joy, kay Rimari Purines, kay Ryan. Good morning, kagay Chen Polines. Dito naman sa California, kag sa Florida, dira kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning. Kag dira man sa California, sa Sorilla family dira. Kay Noy Minte, kay Nanghelda, kay Tudan, kay Naikli Jel, kay Manay Cicel Sorilla. Good morning. And happy listening. Good morning kay Larry Paliera Dola. Kapatid natin, magkabanan natin nga interview kay punong barangay Fiso Malde sa barangay Agutayan, Santa Barbara. May kangtanan mga katropa, siling nakotkotan to sa suba nga kwano, bagol sa tawo nga dapatihan magkabanan nga bagol ato sang namising nga asawa sang army nga na sa tong paglaslas sang Bagyo Frank sang June 17, 2008. Ari mga kabayanan ng ato siling interview kay punong barangay Fiso Malde sa barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo.
1: Good morning. Mga gina-respondi sa ating kapulisan sa Santa Barbara. Nagkuhan nila dito ang portion sa may zone 2 kagitanaw itong bagol na nasapuan.
0: So, nagalikap nga may nagakot-kot diyan sa may suba. Nga taga diaman ka ninyo, taga barangay, ano man, taga barangay Agutayan man ka.
1: Oo, pero sa amutong adlaw, may arang nagkot-kot ng taga barangay Bulong Weste, pangalan siya, kaugdanan sa mga taga barangay Agutayan. Inagabuligay na sila kot-kot sa balas ng pasaka pala. Siya muna, nga, siya muna nakakita sa amutong bagol ng taga barangay Bulong Este.
0: Ah, okay.
1: Nakaupod nila.
0: So, matagin report nyo sa police station?
1: Oo, hindi. Report to Daramax no, kagkapon.
0: Okay. Sa tunad, kapsa diin ang bagol na to?
1: Balik kahapon, kinakuha naman dito sa may pagpagsasuba na ginatongtong sa kahoy kagidara din sa barangay hall. Tapos kinaputos ang sako, pero ginabutang ko sa karton para maplastar na maayo nga daw nagaaman siya mayo nga pagkastar.
0: Okay.
1: Pero sa udto, mga lunchtime o 20 o'clock, nagkagkudiri ang mga pulis kagikuha itong bagol kag gidala sa ila sa presento sa pulis.
0: Okay.
1: Sa Santa Barbara.
0: Hindi sa barangay mong kapsagutayan, may mga report hindi abing missing person.
1: Sang 2008, year 2008, may bagyo Frank kita. Bali, naglapaw ito ang tubi. May kaso di rin na mag-asawa na nag-guha na sila tani sa ilang
0: nasunog pa balay nanda?
1: Oo, nasudla na ilang balay.
0: Isang tubig,
1: pabahak ito,
0: no?
1: Sa tubig, sa time. Bali, di mag-guha na tani sila sa ilang puluyan. May di balik lang ang iya asawa sa sulod.
0: Oo.
1: Kadasing sa parin sa tubig, waya madalang iya asawa, baka ilang nadalang iya pagwa. Amo ito nga, waya makita ang iya asawa sa subong. Waya pa sa isang balita nga nasakuan yan itong iyang asawa.
0: Okay. Ining lugar na nasakuan sa Bagondakap, lapit na sa balay na sa ano, sa itong missing na babae?
1: Mga dira man nga side, Sunto.
0: Okay.
1: Sa kuna na sa ubos lang na sang dire nga portion Sunto, sa pihak nga side, amuna na ang suba. Di amuna na nga nakita gito sa nakabakan nga balas, pagkot-kot, amuna nakita nga bagol.
0: Okay. So, luwa sa ito, Kap, sa 2008 nga, to ay naman abis sa reported nga mga litis tabi nga mga missing person diya kabara sa barangay.
1: Dili sa barangay Utayan na wala amo lang dito sa 2008 sa Bagyo Frank na natabo.
0: Kung nagtaon na itong kap ang bagol daw dako na dawo, no?
1: Sa picture, pakita ko, abi ko daw bagol sang lalaki. Pero maapo nakita ko na daw iya man sa babae nga bagol. Tapos ang may nagkadto diri nga family sang nagmising atong sa 2008 nga namangkot ako kung ano ang ilang utod nga kay ang ipon damay apat pagka pustiso sa front.
0: Okay.
1: nga bungi siya wala siyang ipon yung kaisa-isang family nga daw may duda sila nga ang ila to nga utod sa 2008 amuto ang ila na pagita man nga kwan na way pamakita nga diba, utod.
0: Bali ang sa upper sa
1: upper
0: tampan
1: portion, kang tit kang front.
0: Oo.
1: Wala, may apat ka ngipon na wala.
0: Pero daw sa bagol nga to kap daw apat gid man, no?
1: Ang apat, oo.
0: Apat gid
1: man. Sa bagol sa nakita ko daw ka old na gibirdaan, naging hindi bago, hindi siya bago. Kaya mga barabanta mo nga daw pilari ng katuig na bagol.
0: Kaya nung advice nga nanda ka?
1: Kaya muna na nagkagtuto ang mga family sa police station kung tanawin nyo dito, kagkong pakigangat ka mo sa police station kung ano ang atin inyo-obrahan para ma-identify nyo, ma-confirm ninyo na kung inyo ginautod nga nadula sa una.
0: Okay.
1: Yeah, muna ang mo nila, sir, ka may mo man sila sa paagi kung paano nila makumpirma ang utod magid Manila ka, para makagaan nila sa maayo nga paglubong or pamisahan para nga ma-plasta Manila ilang utod kung amugid man siya.
0: Sa 2008, mapila ko ng edad ka to ka pao?
1: 2008?
0: Oo, sa pagbagyo Frank, mapila ko ng edad ka to ka babae nga to?
1: Mga line of two siguro pang babae. Di kay asawa na siya sa amon nga pumulugod diri sa amon barangay. Siguro mga wife na yan sa 30, mga line of two siya ang siya.
0: Isang kabilid bata ya ka?
1: Oo.
0: Tulad wala pa ma-identify ka, no? Tulad ginapan pa, gininvestigar pa sa pulis kung kamugin man itong mixing dias barangay mo. Anong nga itong panawagan ka sa mga kaingod nga mga kabanwana diya o kung barangay man diya ka na itong sa Dabara?
1: Amo lang na nga ginaparawagan ko sa mga kaiping kung mga punong barangay or mga barangay officials o kung pamilya nga kung may nadulaan din man kamo nga mga partidos, pwede ikamu makipag-angot man to sa atin nga police station para ma-confirm ninyo kung inyo man to familia.
0: Dapat naman kami ng si punong barangay Fez Umalde sa barangay Agutayan na Santa Barbara. So ang record, nagpakita mga katropa nga sa itong June 17, 2008, sa maglabay ang Bagyo Franca. Ati, sinubra sa ito, hindi ka dumdum sinayang haros kitang mga pumuruyo sa ito na apiktuhan sa paglabay magkabinan sa Bagyo Frank. This, sa record sa barangay, nagpakita nga ining barangay Agutayan, kaman isa ini sa barangay yung malapit suba mo. Nanabot sang tubig pag Bagyo Frank. So tabo sa ni magkabinan nga nag-evacuate ang mga tao. Kaya man ang baray sa ni magkabinan sang army. Manapit lang na sa may suba. So bangon kinikataas ang tubig sa itong mga tinion, nag-evacuate ang mga tao. Dira sa may pangpang sa suba. Nag-evacuate pa rin ang army. Apo nagkasawa niyang ini. Kagang bata niya. O galing kay ang asawa nagbalik patuloy as balay nila kahit nabilihan ko no ang ilasingsing. May dingring lang uro. Balik ka niya pa, ati giring habiran pa sa iyang banas. Siya ba, may ilanda. Magbalik siya kay kwao niya tong iyang, ang ilang asingsing apang wala na siya makitan. Guro ba si Kona Lumos, anong plastada? Tidoy Dugay man no 2008. Nakita niya siya sa Biyernes mo. June 19. Wow. Pinakatuwig man, no? June 17 ang Bagyo Frank. Tumutong rason, mga kabanang, inalumos siya. Pagkatapos, may nagkakot-kot na sang balas-balas sa suba. Nasarap pa sang ilang akuan, sang ilang ginagamit na balang kandos sa pagkot-kot sang balas. Pag botwa sang iyang nga inugkando sa balas, sus, nakita to yung nadala, mga kabanan, ang ulo katao. Tama to, gin-report sa barangay, kagin-report sa polis. Ang pamilya nga nag-claim, nga base kuno ila to pamilya o kunining asawa sa army, ini ang bagol nga nakitan, nagkanto sa police station, kag gin-pa-identify abi, di nagasanto kuno sa description sa tong na-missing nga babae, nga ang iyang nga ang iyang kuan ang iya sining nga panampad apat kang ipon wala kay postiso to kuno mo ti ang bago na nakitaan ang panampad niya apat ka unto wala kagasanto makabanan sa sining bago na nakitaan. Tagini mo sa pulis, gin pa din matsing. Atong bagol ka ginkuaan man sa DNA ang utod sa tong namising. Diin karon ang bagol. So, magkabayan kay Lieutenant Christopher Juarez, arasabong sa Somo Manaay, funeral parlor kay kon magsanto sa DNA ang bagol kag ang to nakuaan nga membro sa pamilya at ito na over sa ila kag sila na lang iya ang magapadubong din lang sa katupang yun ang interview natin kay Police Lieutenant Juarez ang Deputy Chief of Police ang Santa Barbara Municipal Police Station.
2: Ano po ito, Sherman?
3: So, kapon sa kaga may caller kita from barangay at police kagawad nag-inform na may nakita silang skeletal part. Specifically, skull. So, ginagatuan natin, nag-ocular inspection together with the investigator, no? Kag dito na pamatodan, ang ato nakita is purely lang bagol. So, namangkot kita sa barangay or sa neighboring barangay kaya nagkanta ka ng investigation kung may mga missing person or may ginamo months before or days before na makahatag na dati clue kung in case na may mga nabalang na nag-rinaway kay pati na yung tira or nag-rinaway tira. So far, according sa atong barangay official, malinong magkagmatawa yung barangay Batayan. Kung wala man sila sa kapaluan na ginamo previously for the past years di ganit, maybe kung saan mong malinong magkagmatawa yung barangay.
2: Oo. Pero sir, may mga sa mga previous, mga tinuwi, may mga reported yung mga missing day.
3: May mga reported missing kita. During typhoon nga ulihin yung may naglumpat dira sa taytay sa may Lanag, may ara kita to isa ka persona nga naglumpat. Di until now, wala man sa makitan. May mga istorya man nga naghambal ang pamilya nga wala man sa makitan pero may mga eyewitness kita naghambal nga nakitan man sa ibang nga banwa. May panago daw siya kasi tungod nga nauya siya sa ginugra niya. Pero i-base na ito ng atong recovery daw hindi man way man posibilidad nga ang naglumpat nga to based sa ato nga personal ano do hindi man pwede nga ang ulo niya lang ang mabilin.
2: Oo.
3: Kaya bilog yan to nga lawas yung naglumpat mo.
2: Mm.
3: So, kag hindi man siya so far kung isipon mo wala pa man gani 6 months kaya nga nadula siya sa paglumpat niya. So hindi man kita kasiling nga siya to or hindi siya. So ang ginobra naton, ginkuha naton ng nasapuan, turnover naton na i-force keeping, kinutang naton sa isang kapun na rin natin sa Tamarbara. Then, nag-contact kami, dental, ginkuha naman dental, kinutang naman sa suko. May ara ang subong pamilya nga may nagambal nga typhoon Frank, may ara sila kung himata nga na-missing.
2: Diin, sir. Diri sa Gutayan.
3: Diri sa Gutayan siguro.
2: Okay.
3: Pero hindi ko lang mambal ang pamilya kaya hindi man sila gusto nga i-divulge kung sino sila. So, yun na, kuha na mo ng request na may dental kaya ang ina nga himata may dental record man. So, tawalan kita sa results ng dental record. Kung in case giman nga matigayon doon mag- coincide ang dental record niya, pwede nila mambal nga ilat o imata.
2: Ano ito yung sir, Wari, sir, ang nadula, sir, lalaki ba yun?
3: Lalaki, pero ang aton nga na diskubrihan sa aton nga pumuluyo, hindi man ito ma-determine if babae or lalaki.
2: Oo.
3: Nag-request kita sa crime lab, sa aton nga forensic na kaso, ma-determine nila, so makontak sila siguro impossible din ang district other than dental record.
2: Oh, okay.
3: Gagawlan na lang kita sa once ang ato na result kasi ang pamilya nag-commitman nga ang kaso may story sila na ipa din ang district nila.
2: Oh.
3: So if time will come nga may magabot nga kung nga wala na sa claim for matang kita abis ang ato na so time interval kung nasa sando siya nga magtinitira kag wala may mag-claim maangayo lang kita bulig sa LGU para mapalubong nato ng nasambit na nasapuan nga bagol sang bagol nga nakita nato.
2: Sir, ano sa ang pag-describe sang sa pamilya as to the dental record, sir. Kay ang nakita. So siya, di ba lang may...
3: Kali, wala ba sila may ginambalang tali? Kay, yun palantaw man ato, yun pobdang ko sa ato ng investigador, wala man siyang may ginambal sa regarding kung ano. Basta nakita man nila, ang ambal nila ma-meeting si nanay, mag-istorya nila, kasi makuha sila sa record sa nila nga pamilya kung di man kung nila...
0: Nabatian makabanan si Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sa Santa Barbara Municipal Police Station. Tipero sa bahayin sa barangay, tiyamotabi ng may report na may namigsing na babae na nagasanto sa dental record na may postiso, apat ka unto, yung bagol na na-recover, may apat ka unto sa panampad, wala mga kabayan at makarupa. Kabay pa, nga ating identify rin sa pamilya para nga mahatagan sang kay go sa ding pagpalubong no? Ang nasapuan o no? Kunin ng bagol nga na-recover dira sa may suba sa Barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo. Ang oras din makabilan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 5.22 na. Good morning. Dira kay Larry Faila Palira Dulia. Kagasuman kay Mama Luha Buiko. Good morning. Kay Apol Tabanda. Good morning. Kag diraman makabilan sa kay Wilenda Pagdato Bidia sa Mlang South Cotabato, ganiga upod subong sa aton nga pagpamati, dere sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Alas 5.22 sa makabyanan, dere gyapon sa aton ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabyanan. Kuwanta lang ang dutay si Rick nga statement ni Dr. Raul Banias. May kaangtanan, mga kabyanan, sining pagkadakop sang isak sa bypass operation sa isa ka driver sang truck sang provincial government makon mong mga 7.7 million nga balor sa Cebu, mga sobra sa kilo. Ining subject tagahadiway, pero ang lugar nga nanaglabot sa Baybast dito sa Barangay Kambugan sa Santa Barbara, Iloilo. Yari porsyon sa statement ni Dr. Raul Banias.
4: Banias, sino ka napot sa inyo diri ang itong nadakpan sa Baybast operation na diver naton sa truck?
5: Oh, kahapon na pagkatapos ng Baybast, nag-inform ang PDEO sa aton.
4: Mm-hmm.
5: Kaga ang aton mga amigo sa media. Kaga insigida, pagdanay kami ni Gob sa Miagaw, ginambala natin si Gob. O yung pagkita ta ang battle report sa PDEO. So, nakayabalo na kami kahapon mismo.
4: Ano reaction ni Gob?
5: Of course, si Gob, nagkabalaka, nagkakaakig, no? Nga di, mismo taga Kapitolyo, kinsi na katuig na nagkatabaho sa Kapitolyo, ma-engage pa. Hindi ilang ang nagagamit, kundi sa volume sang iyang sa nadakpan si iyang sobra sa kakilo valor sobra city millions but silingon nga nag-distribute siya. Mm-hmm. may downline siya, no? So gina-establish ina sang ato na kapulisan kung sino pa ang sino ginakwaan niya kag kung sino ang iya gina-deliveran.
0: Kamatayan makamilan si Dr. Albania sa provincial administrator. So gina-investigaran karon makamilan ang posible nga papasaka sang kaso administratibo batok sini makabadan sa driver sang Iloilo Provincial Government driver sa dump truck na taga ni Y, no? Gadeliver balas ko bato. Pero ang nakuha sa iya matud pare siya bato gini iya nga Cebu mga kabayanan, mga katropa. Alas 5:24 na sa aton makaturan sa aton makabayan kung gabatyag kamo sang high blood mag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay ipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kakay blood pressure. Kung nagabatyag kang makabayan sang amalatian nga prostatitis sa mga lalaki, aton mga lalaki sa aton nga mga amay, aton nga matatay, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix. Kagkon ang inyong partner may pagka-Arab, Arabuton, paimnabada sang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Magtumar sang isa kapsula, sigurado nga mas manami may mabakot inyong relasyon ni Mrs. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Pwede pa rin, no? Sa 5 media, ay charge lang karon sa kapoy. Standby mga kabanan sa masunod programa ang The Secrets of Health. Kagkano mabalik kita sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to health.
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po tayo na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay mga kasama pa rin po natin ha. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
6: Sa mga kababayan po natin, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan. Iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So, punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program, ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis, ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc, ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw, ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan yung iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
7: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
6: Yan, ako.
7: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
6: Sapat.
7: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
6: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyo, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Eh, dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Eh, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, ay nababaliwala, kumbaga nasasayang.
7: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao noon para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulo ka diyan, pupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin.
6: Mm-hmm.
7: So kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
6: Yun ha. So, sa mga kababayan po atin diyan ha. Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin. Na yun po yung naggagatong ano doon sa mga problema, yung mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Pag-usapan po natin dong, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
7: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel.
6: Mm-hmm.
7: So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
6: Ganun kahaba.
7: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo.
6: Mm-hmm.
7: Ah, sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, mayroon tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
6: Mm-hmm.
7: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
6: Mm-hmm.
7: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
6: Mm-hmm.
7: Tapos doon sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
6: Artery.
7: Kahit na maliit yun, malakas yun.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
6: Mm-hmm.
7: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
6: Mm-hmm.
7: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
6: Mm-hmm.
7: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin.
6: Mm-hmm.
7: At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
6: Mm-hmm.
7: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins.
6: Mm-hmm.
7: Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
6: Lumulobo.
7: Yung veins natin, nagbabaricose.
6: Mm-hmm.
7: Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
6: Mm-hmm.
7: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-version, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein, at pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
6: Mm-hmm.
7: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
6: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
7: ating pangatawan. At lahat yung partner, elastic.
6: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
6: parang
7: yan.
6: Goma,
7: oh. O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
6: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
7: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
6: Nako.
7: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
6: Nako.
7: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
6: Oo.
7: Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
6: Mm-hmm.
7: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganun din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
6: Mm-hmm.
7: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
6: Nako.
7: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
6: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin dyan, eh, dapat pag-ingatan ng husto. Ano? Alin man sa mga kaugatan natin na yun na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
7: So paano malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
6: Mm-hmm.
7: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm-hmm. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
6: Mm-hmm.
7: Eh magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
6: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal, ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan, ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat yung pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng husto.
7: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Because out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
6: Oo.
7: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
6: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa.

0: Bago. Yeah. O marami yan, maraming herbal yan. Ah, kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, it's very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina. At meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong. Yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
0: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiting Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo, nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
0: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan,
0: yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay,
0: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Eh, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala sila makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
1: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So, kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, ay punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwan.

0: Asan yun to? Kahit saan ka pumunta. Tama. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
1: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
0: yes,
1: ang importansya ng hydration,
0: mm-hmm,
1: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa malaga. Oh. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain na maraming tubig,
0: mm-hmm,
1: yung pipino,
0: yan,
1: yung singkamas,
0: pakwan,
1: coco, pakwan, mm-hmm, lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so every day if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
0: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Mm-hmm. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
1: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
0: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
1: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
1: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
1: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O ganun yun, mga kaibigan.
0: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan .
1: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
0: Oo.
1: Napansin niyo yun?
0: Mm-hmm.
1: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang.
0: Mm.
1: Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po, saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan? Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora 6FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 6-7 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Para sa isotso na mga kabayan at mga katropa, welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Yari kita makabayan sa June 21 nga edisyon sa ato na programa. Sa Gyapon, ako si katropa ang Phoebe Borns, Tibor Morales, sobrang kita ng katropa ang John Revertes, Tobto Balas. 7 ang takla subong aga. Express Balita Weekend Edition, mga balita makabayan nga tipon na sa ato nga mga kapitan ng mga patrol reporters sa isang kasimana ng mga balita diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay, daddy, papa. Kapanamiwanan diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Una kita magkabilan sa mga balita lokal. Diri sa Express Balita Weekend Edition. Una kita sa Iloilo City Hall. Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall nakabaton sa bombs threat. Sinako sang mga expired nga soft drinks nga ginaboy sa Haro River na diskubrehan nga naghalin sa depo sa Banuyaw, La Paz. Freedom of Information Ordinance sang Iloilo City pasado na sa third and final reading. Tasok sa Barangay Fundasyon Duenias Iloilo nagakalayo. Labing unang simulation exercise yung tawag na pag-ugyon 2026 sa ginpatigayon. Simbahan sa Miagaw, wala sang major damage sa sunog kay Mayor Richard Garin. 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ang pamatyag bangod sa ginpahayag food poisoning. Establi ng kondisyon na commander sang 6th Regional Community Development Group. Sa Dingli, Iloilo nagpangayo sang pasaylo sa mga gidikanan sa mga kadite. Rural Health Unit sang Dingli, Iloilo padayon nga gina-assess ang posible kabangdanan sang paglain sa mamatyag sang 89 ka mga kadete. Aton ko ang detalye sa balita upon kikatropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Hunyo 14, nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall. Hunyo 14 sang hapon, giluyon nga gincheck sa mga operatiba ang Capitol kag City Hall grounds agon nga ma-verify sa diin. Negatibo naman ang resulta. Facebook ang pamaagi sang pagpamahog suno sa mga kapulisan. Paday naman ang investigasyon sang Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco 6 sa kung sino ang nagapanag-iya sang Facebook account nga nagpadala sang pagpamahog. Samtang, Hunyo 15, ginanod sa Haro River nga sakop sang Barangay Tikod, La Paz ang sinako sang expired niya mga soft drinks na kolekta ini sang Oplan Kontrabaha beneficiaries sa among barangay. Suno kay Tikod punong Barangay Roy D. Choson Sr. hindi magnubo sa 11 ka mga sako sang expired nga soft drinks ang nakolekta sa iya lugar. Magluwas pa sa pilaka tonelada ang mga basura. Nagapati si Cap de Choson nga posibleng ginhaboy ang expired soft drinks halin sa hinaktakan area kaginanod sa Tikod. Naibaluan nga sa nagligad man nga Domingo, nagtipon sa Haro River nga sakop sang Tikod kag Baldoza, La Paz ang sinako sa mga expired goods. Gilatingoan sa buong sang Iloilo City Government nga makilala ang naghaboy sa mga basura kag pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Samtang, ginkumpirmar ni Barangay Tikod, La Paz punong Barangay Roy D. Choson nga halin sa isa ka depo sa Barangay Banuyaw ang sinako sa mga expired nga soft drinks nga ginhaboy sa Haro River kag ginanod sa ilang barangay. Suno kay Cap de Choson nga ginako sang pamunuan sang depo nga may ginasuhulan sila nga tricycle driver agon magdala kag maghaboy sang ilang basura. Posible suno kay de Choson nga wala ginasupervise ang depo kung sa diin ginahaboy sang tricycle driver ang basura. Rason nga makita na lang iniliwat nga nagautaw-utaw na sa suba. Hunyo 15 sang agas ang ginanod sa suba nga sakop sang Barangay Tikod, La Paz ang ini magnubo sa 11 ka mga sako sang expired nga mga soft drinks na kolekta ini sa mga Oplan Kontrabaha beneficiaries sang Dolly Tupad, DPWH kag Iloilo City Government. Nauna na nga ginpahayag ni Engineer Neil Ravena sang General Services Office nga ila tingoan nga makilalang responsable sa paghaboy sang sinako nga mga basura kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Hunyo 14 sang may nakolekta man nga mga expired goods gikan sa suba ang sakop sang Barangay Baldoza sa distrito sang La Paz.
3: Doon tayo na naman dito sa may butiga sa Banalyao, nag-ako man sila po gasol lang naman sila sa nag-abos ang basura. Isin ko tin, di mo na pwede nga kanina supervise ang ginasugo nila kung dinaboy ang basura.
0: Mm-hmm.
3: Ang nasuguro, papos lang dito sa suba lang ro nila. May Banalyao.
0: Ah, bali, di po. Di po ang inhalinan ka pa ang problema. May proper waste disposal. May sistema ni mga depo, kagkumpanya, mga distributor ini sa disposal sa ila sa mga expired goods mo. Ti ang ila ya, nagsuhol at tanda kang ihaboy dere, kang ihaboy dito. Islak balo ko di ginahaboy.
3: Oo, amun na tanong dapat nila nga, anong sa yung nasugo, dapat sa klaunan ang ila ihaboy. Hindi nga, ang gaboy, dira lang sa tubang, ginahaboy ang ilangan, no?
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahan ni Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy D. Choson. Samtang, Hunyo 17, naaprubahan na sa third and final reading ang Freedom of Information Ordinance kadungan sang sesyon sang sanggunang panglungsod. Ginkilala nga author sang ordinansa si City Councilor Shin Marie Mabilog, kag co-author naman sa City Councilor Nene De La Llana, kag Sedfrey Cabaluna. Nakasulat sa ordinansa nga ginamanduan ang mga opisyales sang gobyerno sang Iloilo City nga mag-release sang ginarequest nga dokumento. Nagdugay sumasobra isa ka oras ang deliberasyon matapos nga ginliwat ang penal clause nga ginpropose na De La Llana kag Mabilog. Sa baylo nga reprimand ang first offense, suspension sa isa ka bulan ang second, kag ikatatlo office dismissal from the service ginpropose ni City Councilor Rex Marcos Arabia nga himuon nga pasakaan sang kaso administratibo nga dereliction of duty kag pila ka mga layi santo sa civil service law ang hindi magsunod sa ordinansa. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, Hunyo 14 ginkatingalahan sa mga pumuluyo sa Barangay Fundasyon Dueñas Iloilo ang tasok na magluwas sa tubig. Nagaiwal man diri ang kalayo kung sindutan. Sa interview sa XFM News Team kay Alias Irving, isa sa mga nagabantay sang duta ang ginpahamtangan sang tasok. Hunyo 11 ang ilan nadiskubrihan ang tumalagsahon ng hitabo matapos ng isa sa ilang nga mga upod ang nagpanigarilyo malapit sa tasok. Sino kay Alias Irving, na nakibot na lang sila sang gulping nga may nagiwal nga kalayo na nagahalin sa mga tasok kung sa diin ang isa sa ilang nga upod ang nalabot pa sang kalayo kung nasunog ang kilay. Dugang ni Alias Irving nga may kataason niya ginabanta sa 20 feet ang kalayo kang nagdugay naman sa 4 ka oras ang iya sinipag-ibwal. Antes ang pag-ibwal sang kalayo, nakabati pa sang daw kaangay sa nagabukal ng tubig ang mga kaupdana ni Alias Irving. Sunod nga nakapanimaho sila sang baho nga daw kaangay sa gas ang lighter o kun LPG. Naibaloan nga may kadalumon nga 150 feet ang mga tasok. Sunod naman kay punong barangay Ronelo Colyado sang barangay fundasyon nga nakalabot na sa Dueñas LGU ang mga hitabo. Temporaryo naman yung ginpauntas ang tag-iya sang duta ang pagtasok samtang nagapadayon pa ang assessment sa mga eksperto. Naibaloan nga tuman kay iwat ang tubig sa mga barangay rason nga kalabanan sa mga residente ang nagapatasok o kung nagasagob sa mga lugar nga may bomba o kung bubon.
4: Kagin gabot ang tubo ay testingan doon para mamanaan kung katubod bla. May kapanigaril yung upod kami nga manugtasok. Ang muto, gulpi lang nagsaka tubig. Siyempre ka panigaril yung kami kamaan nga madako. Mutul gulpi nagdako, nakarasunog ya trapal na mo kag mga bab kag drum.
5: Diya mismo sa buho, o kun sa tubo.
4: Sige ang hikot ka pangkuha sang ho, sige sigarilyo. Gulpi lang nagdako, nasunog gani ang buhok na kag mga kiray.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Alias Irving, isa sa mga nagabantay sang duta ang ginpahamtangan sang tasok. Samtang, Hunyo 16, formal nga ginbuksan ang labing una nga pag-ugyon 2026 Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Miag-Aw, Iloilo. Ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagbukas kag pagsugod sa mga simulation exercises nga magadugay sang duwa ka adlaw. Nagtipon ang nagkalainlain niya mga government agencies, uniformed personnel, local officials kag mga emergency responders sa evacuation center nga nahamtang sa Barangay Iktuba, Miag-Aw para sa preliminary program kag opening ceremony sa among activity. Ginsundan ini sang exercise proper nga nagsugod sa Barangay Sapa sa Amuman nga Banwa. Nangin sentro sang simulation exercise among ginakabig nga missile attack scenario sa pungsod ilabi na sa Luzon area kag sa Iloilo. Magluwas sa Miag-Aw, nagpadigayon man sang SIMEX sa San Joaquin, Iloilo, Hunyo 17 sang aga. Samtang ginpasalamatan naman ni Miag-Aw Mayor Oscar Richard Garin Jr. si Governor Defensor para sa among inisyatibo. Nahibaloan nga tinutuyo sang among simulation exercise nga matakos ang kahandaan sa nagkalainlain nga mga ahensya sa tiyon sang kinagamo, emergencies o kung kalamidad. Ang pag-ugyon 2026 ang may tema nga Together We Prepare, Together We Prevail.
6: Why are we doing this? For us law. that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo. Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come for as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency for conflict. We should be prepared to protect our people.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Samtang, wala sang kinahanglan kabalak-an ng mga sumilimba bangod wala sang major nga damage ang Miyagao Church. Iniagin pa siguro ni Mayor Richard Garin Jr. sa interview sang XFM News Team. Suno sa alkalde, nga ang finishing lang sang structure nga yara malapit sa cross sa guwa sang simbahan ang nagkalahulog matapos sa nabatsyagan nga linog sa nagligad niyang Hunyo 14 sang gabi. Ginpabutsyag naman sang alkalde nga wala sang may naigo o kanapilasan sa natabo. Samtang report na suno kay Mayor Garin ang among hitabo sa National Commission for Culture and the Arts matapos ginpatigay ng inspection sang LGU. Nagpasalig naman ang alkalde nga safe para sa mga churchgoers ang Santo Tomas de Villanueva Parish ukon mas kilala bilang Miyagao Church. Gintukod ang Miyagao Church sang 1787 sa tiyempo ni Fray Francisco M. Gonzalez OSA nga amo ang parish priest. Natapos ang construction sang simbahan sang 1797 kag makapilaman ka beses nga naguba bangod sa mga Muslim raiders kag kalamidad kaangay sang linog. Apang tubtob sa karon, padayon nga nagatindog ang Miyagao Church bilang isa sa mga tanda sang matahom nga kultura sa mga Ilonggo kag sang Iloilo.
7: Wala sing may na apektuhan kay ang linog natabo to gabi. Ang strong earthquake, stronger earthquake no, natabo to sang around 10:30 sa gabi. Wala tao. Layo man sa no, layo man sa dalan, kung nahulog siya, hindi man siya nahulog sa road, no? It's within the compound of the church. So wala tao at that night. So far, sa sira ng area, daw wala magiging si tao nagkakato na da. Kaya likod na ng portion siyang simbahan.
8: Pero ang kapinaglan, ang situation sa loob simbahan, Mayor, wala sa problema, wala limitasyon.
7: Overall, the church is fit, no? Ang structure is strong. As I have mentioned, wala man sang major damage. Do parehas to bala sa nakita nyo sa Mindanao nga ang cover nahulog. Ang finishing lang ang nag-peel off.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Miyagao Mayor Richard Garin Jr. Samtang, Hunyo 18, establi na ang kondisyon sang 89 ka mga Reserve Officers Training Corps o kon ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangod sa ginpahayag food poisoning. Sa interview sang XFM News Team kay Colonel Edralin Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group, amat-amat na gin-discharge ang mga kadete nga gin-admit sa tatlo ka mga nagkalain-lain nga ospital sa Iloilo, Hunyo 17. Sang gab-i, suno kay Poblete na nakabatsyag ang mga kadete sang pagsakit sang tiyan kag pagpalanuka matapos ang ilang paniyapon. Gilayon naman yung gindala sa ospital ang mga kadete kung sa diin 74 diri ang gindala sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan, napulo naman sa Barotac Nuevo Hospital kag 5 naman sa Dumangas. Nagpangay naman sang pasalo si Colonel Poblete sa mga ginikanan sa mga kadete kag nagpasalig nga hindi na maliwat pa ang kaangay nga hitabo. Samtang ipabutsyag naman ni Poblete nga willing ang mga kadete nga padayunon ang ila pagpartisipar sa among summer camp sa mga ROTC cadets, apang hatagan nila ini sang tiyempo nga makapahuway sang maayo antes liwat nga makaupod sa training. Naibuloan nga 900 ka mga ROTC cadets nagikan sa nagkalain-lain nga universidad sa Western Visayas kag Negros Island Region ang nagpartisipar sa 28 kaadlaw nga summer camp sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo.
9: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na ang di kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
0: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Karnal?
9: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Colonel Edralyn Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group. Samtang, padayon nga gina-assess ang Rural Health Unit sang Dingle, Iloilo, ang posible kabangdanan sang pagsakit sang tiyan kagpagpalanuka sang 89 ka mga kadete nga kabayan sang summer camp sang 6th Regional Community Defense Group sa mga banwa. Base sa pamunuan sang RHU, nagapadayon pa ang pag-usisa sang sanitary inspector sa posible natabo, lakip na diri kung sa diin naghalin o kung ginbakal ang baboy nga ginluto para sa mga kadete. Dako naman ang pagpati ni Colonel Edralyn Poblete, commander sang 6th RCDG, nga posible bangon sa sudaan sa mga kadete nga pork adobo, rason niya naglain ang ilang pamatsyag. Sunod sa opisyal, nga alas 7 sang gabi Hunyo 17, sa may nagreklamo nga isa sa ilang kadete nga nagsakit ang iyang tiyan, matapos nga siya ang nagkaon sang panihapon. Sa subong, yara na sa estable nga kondisyon ang 89 ka mga kadete. Naibuloan nga naghatag na sang sample sang pork adobo kag sang distilled water nga ginimnan sa mga kadete, agon ma-examine sang RHU. Samtang ginbabutsyag naman ni Colonel Poblete nga pag-abot sa preparasyon sang pagkaon, may gin-hire sila nga napulo ka mga staff nga mo ang nagluto kag gin-supervise naman sang personnel sang Philippine Army. Nagpasalig si Colonel Poblete nga mas striktuhan pa nila ang preparasyon sa mga pagkaon, agon malikawan na nga maliwat pa ang kaangay nga hitabo.
9: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila, binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
0: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
9: Opo, na bagong luto naman po yon. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain, baka yun yung po naging cause. So yun ba assessment mo namin?
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Colonel Edralyn Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group. Samtang, kabahin sang first batch sa mga nagpanihapon Hunyo 17 sang gabi, ang 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangod sa ginpahayag food poisoning. Sa interview sang XFM News team kay Colonel Edralyn Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group, semi-buffet style ang pamaagi sang pagserbe sang pagkaon. Apang bangod 900 ka mga kadete ang kinahanglan magkaon, gintunga ang mga ini sa duha ka mga batches. Sunod kay Colonel Poblete, nga sang may mga nagreklamo nga mga kadete sa first batch nga nagsakit ang ilatyan, gilayon nila ang inpauntat ang paghatag sang pagkaon sa second batch kag nagluto na lang sang panibag-o nga sudaan. Nagapati si Poblete nga posible bangod sa ginkaon nga sudaan nga pork adobo ang rason sang pagsakit sang tiyan sa mga kadete. Nagapatigay naman sang assessment ang Rural Health Unit sang Dingle, Iloilo, agun may waluan ang posibleng rason sa natabo. Yara naman sa estable nga kondisyon kag kalabanan sa mga gindala sa ospital ang nakadischarge na sunod kay Colonel Poblete. Nagpaguwa naman ang Iloilo Provincial Health Office sang pila ka mga tips agun manikawan ang kaangay ng mga hitabo.
10: Ang Provincial Health Office nagapahanumdum sa aton mga pumuluyo para manikawan ang kaangay nga insidente aton sundon ang mga tips para sa safe nga pagkaon. First, siguraduhon nga preska kag na-store properly ang aton mga panakot sa pagkaon kag ang karne nga ginagamit naton. Maghugas ang kamot gamit ang matimlo nga tubig kag habon antes kag pagkatapos magpreparar sa pagkaon. Kung hindi maubos ang aton pagkaon, ibutang ini gilayon sa matinlo nga container or storage container kag ibutang sa refrigerator. Antes iserbi ang pagkaon sa kadam-an aton inspeksyonon nga pagkaon para sigurado nga hindi pa ini guba. Likewise, mas manami gid no kay amo man ni ang gina suggest ang DOST kay kundamo gani ang ginapreparahan ta mag nga pagkaon dapat mag kuha kita sang pagkaon nga wala pa na deserve no para dira ma-save kita sina para in case nga may mga problems later on may ara kita nga specimen nga daan. Kung may sintomas ang foodborne illness, kaangay sang pagsuka, sakit sang tiyan, o kung pagtai, magkantugilayon sa aton health centers o kung hospitals para mahatagan sa nakaigo nga pagbulong.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Provincial Health Officer 2 Dr. Maria Socorro Quinon. Ang ini nga mga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Kotropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Dugang nga balita lokal mga kabayanan. Mga katropa, balita na ikan sa Iloilo Provincial Capital Security sa Provincial Capital, ginugot. Kasunod sa nabaton nga bomb threat, Governor Attorney Defensor Jr. nagpangakig. Balita na ikan sa Iloilo Police Provincial Office Drivers ang Iloilo Provincial Government na dakpan sa drug by bust operation na kuwaan sang 7 ka milyon nga balor sang Cebu. Yaring mga balita.
11: Hunyo 15. Iloilo Provincial Capitol ginugot ang security matapos sang post sa social media nga may bomba. Nagpangabay sang pagangop si Mr. Aaron Limondo, Chief Security Officer sang Iloilo Provincial Government sa mga nagtransaksyon sa Kapitulyo kung nga ginahimo ang hugot nga pagpatuman sang inspeksyon bangod sang bomb threat sang Hunyo 14 sang hapon. Ginpayag ni Mr. Aaron Limondo ang pulis ang naka-intercept sang pagpamahog matapos sa ginpost sa Facebook. Gininspeksyon ang bilog na Kapitol kag wala man sang nakita ka bomba. Sunog ka Mr. Limondo Aaron na ginakabig ini nga seryoso nga bagay sang Kapitulyo rason nga ginapatuman ang hugot nga security sa Capitol Building umpisa sang Hunyo 15.
0: Aaron Limondo, no, nga tutiling nga safety and security services office chief. Sir, after nga nakabaton sang gininform no ang Kapitulyo nga may bomb threat. Ano so far ang sitwasyon sa Bonsa Kapitulyo, sir?
12: Kahapon, yesterday, wala kita gininform but we are surprised na may ara sang EOD K9 yung nag-inspection na nag-panel na nag-tigil sa area. So dito lang kami nagkabalo sa information na may ara gali na na-monitor na Facebook post sa isa ka account na may pamahog na i-utangan sa bumba ang City Hall kagal Capitol. So, gin-download sang PIO sang City Hall sa ICPO, that's why nga nag-clearing, nag-mapping, nagpaniling ang SPO, EOD P9. That's the time nga nagkabalo kami nga may arang threat. So, after sila, pagkatapos nga nag-clearing, okay man, clearing man ang area. So, until now, kay ang nabutang dito, subukan, logit mo. So,
11: Hunyo 17, nangaking si Governor Arturo Defensor Jr., matapos nga nadakpan sa drug by bust operation ng driver sang dump truck na nakuhaan sang 7.7 million kabalor sang Cebu. Magkantan ng diri panel na mag-investigar sa kaso administratibo sa driver sang dump truck nga gin by bust kag nakuhaan sang 7.7 million nga balor sang Cebu, ginmando na ni Governor Attorney Defensor Jr. Pangunahan ni Attorney Rene Valencia, ang head sang Iloilo Provincial Human Resource Management and Development Office, kag ni Attorney Dennis Ventilacion, head sang Provincial Legal Office, ang pag-investigar sa kaso administratibo sa driver sang dump truck sang Iloilo Provincial Engineering Office nga ginbaybas sang Provincial Drug Enforcement Unit kung nakuhaan sang Cebu nga nagkabarol sang 7.7 million pesos. Ang driver taga-Haliway kag sa Barangay Kaumbugan, Santa Barbara ang lugar sang Baybasta. Ginpahayag ni Provincial Administrator Dr. Albania sa ginhold ang sweldo sang driver kag kung magwa ang desisyon sang korte na guilty ini gilayon na iningay drop ang iyang employment sa Iloilo Provincial Government. Sunog kay Banias akig ang gobernador sang iyan ebeluan nga may empleyado sang Kapitulyo nga nakuhaan sang 7 ka milyon nga balor sang Cebu. Gusto sang gobernador nga drug-free workplace ang Kapitulyo kag may ginapatigay nga random drug testing sa mga empleyado apang wala madala sa random drug testing nga ang nadakpan na driver.
0: So, nga driver na itong jatrak.
13: Oo, kahapon na pagkatapos ng bypass, nag-inform ang PDEO sa aton. Kag ang aton mga amigo sa media. Kaga is insigida pagdanay kami ni Gob sa Miagaw, ginambala natin si Gob o ipakita ta ang battery report sa PDEO. So nakayabalo na kami kahapon mismo.
0: Ano reaction ni Gob?
13: Of course si Gob nagakabalaka kag nagakaakig no nga di mismo taga Kapitulyo kinsi nakatuig na nagkatrabaho sa Kapitulyo ma-engage pa hindi lang nagagamit kundi sa volume sang iyang sa nadakpan si iyang sobra sa kakilo valor sobra City Millones, but silingon nga nag-distribute siya. May downline siya, no? So gina-establish na sa ato na kapulisan kung sino pa ang sino ginakwaan niya kag kung sino ang iya gina-deliveran.
0: Pwede siya natabo sa ni Doc, no? May priyado kita nga nakuhaan na 7 million nga worth sa Cebu. Diri sa aton sa Kapitolyo, sa mga empleyado aton, anong may mga move mo ng aton nga gobernador?
13: Ginapatigayo ni Gov, no, ang random drug testing. Kaya ginasigahom gid naton upod ang aton human resource office na aton ni Coy Valencia na mag-drug-free workplace kita. Ang Kapitolyo may sobra 5,000 ka empleyado, no? Pag hindi makita ka massive gid na drug testing kay random subong na patigayo naton, pero may nagpositive sila ng drug testing.
0: Okay.
13: Ugaling they have to be accorded sang due process gihapon. Kay kung ila malang hinursulan kung taton ang ilang abisyo, inatagaan sila sang ikaduhang tsansa. Pero sa ini nga bagay iyang dako na gid iyang volume, siyempre may criminal ini kag administrative case. So ang aton nga HR to aton legal office will initiate also sang administrative case against sa kay Adelantar kag ang police, no, mag-file man subong adlaw. I think is the inquest sang iyang criminal case. Kag sa volume sining iyang nadakpan, sobra na iya sa threshold kag daw hindi na gina sa kagawa sa prisuhan.
0: Ano sa tail ini? Ano sa status sa subong Doc?
13: Tiara sa paghinakop sang aton nga video sa banwasan sa Santa Barbara kaysa kamambugan sa banwa mo mismo na dakpan. So ara sa custody sang aton Santa Barbara MPS kag pagadalon siya sa Hall of Justice for the inquest.
0: Ang boto ba ron, anong status employee, ang employment niya sa buong?
13: Automatic, no, sa akong pag-istuya kayo na siya aga sa kay Atty. Coy Valencia, automatic hindi na siya pagsyudohan. Pero hindi pa sa madrap sa aton nga payroll, sa aton gali nga, no, na role of employees, no.
11: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Police sa Provincial Office gin report kay Governor Atty. Defensor Jr. ngandakpan sa drug bypass operation ang driver sang dump truck sang Iloilo Provincial Government sa ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pamamagitan ni Police Major De Lima. Amo ang nag-bypass sa driver sang truck sang Iloilo Provincial Government na nakuhaan sang 7.7 million nga baro sa Cebu. Ang driver taga Haniway kag ang bypass ginhiwat sa Barangay Kumambugan, Santa Barbara, Iloilo.
0: Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:35 mga katropa. Dito naman kita sa balitang nasyonal. Website sang House of Representative na Haka. Senador Joel Villanueva handa nga mag-attend sa special session sang Senado. Mekanism sa pagpanugot sa mga senador nga na-detain sa pag-participate sa impeachment proceedings gin-proposed ni Senador Ping Lacson. Reported nga coastal uplift sa Glon na Sarangani Province matapos ang naglontan nga 7.8 nga magnitude nga linog gin-investigaran sa ang Penro. Masobra 700,000 kapiktado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. PBBM nagmando sa Kongreso sa pagpatigayon sa special session. Masobra 30 ka mga witnesses sa epicenter sa House of sa prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Korta sang Ateneo Davao Basketball Court sang Ateneo di Davao Senior High School gi pangalan kay Rene Baterbonia. 120 ka mga registered firearms senador Bato de la Rosa voluntaryo nga gin surrender sa PNP. Kagibay pagid nga mga balita ato ni Badoon pagi kay katropang Era Espinosa.
14: Hunyo 14, wala sang sensitibo nga impormasyon sang gobyerno ang nadula matapos nga nahakang website sang kamara sunod sa Department of Information and Communications Technology. Ginpahayag sa ahensya nga ang pages nga naapektuhan ay nag-contain lamang sa publicly available ng impormasyon. Ginpasiguro sa Departamento sa Publiko nga sila nag-coordinate sa House of Representatives kay iban pang relevant ng law enforcement agency sa pag-imbestigar sang natabo. Nagatrabaho subong ang DICT sa pagsuporta sang restoration sa apektadong systems kag services amuman sa pagpabaskog sang security measures. Samtang, handa si Senator Joel Villanueva nga magtambong inkaso nga may patigayon ng special session ang Senado. Agud nga talakayon ang pila ka mga importante nga butang sa ila trabaho nga naguntat abangod sa issues sa upper chamber. Iniang ginpahayag mismo sang senador sa ginpagwa niya nga video message pagi sa live stream sang Jesus is Lord Church Worldwide. Sa matandaan ni sa si Villanueva sa mga senador sa faction ni Senator Alan Peter Cayetano nga wala nagtambong sa uli nga session sang Senado antes mag-Senedeye kasunod sang shooting incident kag pag-boycott matapos ginaresto sa Senator Jinkoy Estrada.
15: Magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
14: Sa muman nga adlaw, gin-propose ni Senator Ping Lacson ang mechanism nga nagapahanugot sa mga detained nga senador sa pagpartisipar sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Pagkibay ni Lacson nga samtang ang composition sa Senado ang pareho sa impeachment court, ang prevention kag ang preventive suspension sa mga senador angot sa flood control mess ang mahimo ma-apply lamang sa function bilang legislators bangod nga ang impeachment court kag ang Senado ang separadong entities. Suno kay Lacson nga hypothetically, siyam ka mga senador ang gin-preventively suspension spend may kaangtaran sa flood control scandal. Ini ang posibilidad nga wala sang bastante nga numero sa pagboto sa impeachment. Sa ilalom sa impeachment rules, kinahanglan sang at least 16 ka mga boto para sa conviction. Para kay Lacson nga mga detained senators, ang kuni-authorized sa korte ang mahimo nga makatampong na gina-escortan sa Bureau of Jail Management and Penology. Samtang gina-imbestigaran sang Penrose Arangani ang reported nga coastal uplift sa Glan matapos na nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog. Ang among opisina nagpatigayon sang ground validation matapos na bato ng mga report gikan sa mga residente sa mga lugar matapos ang sea level ang nagapabilin ng manubo kag wala nagbalik sa normal state sinin matapos ang pagtayog. Matapos ang ginpatigayon nga coastal survey sang San Roglan upod ang PAMO Protected Area Rangers na diskubrehan nga ang malabak nga stretches ang shoreline, coral reefs kag seagrass beds na exposed ilabi na sa Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province. Ang mga na-expose ang nagkalamatay na lakip na mga nagapuyo diri kag isang reef fishes, eels, clams kag shells. Nagakabalaka man ang mga residente nga ang mga naglapatay nga mga marine life ang magka-poison sa ila. Samtang, sa ginpatigayon naman nga validation sa DOST FIVOX kag DNR MGB12 na kumpirmar nga mayara sang pag-uplift sa Barangay Pangyan sa 2 meters ang intaas ang seabed kag nag-extend sang shoreline sa 200 meters nga mo nag-expose sang stretches sang coral reefs kag seagrass beds. Hunyo 15, nagapanawagan si President Marcos sa Kongreso sa pag-convene sang sesyon sa tunga sang ila Senedeye adjournment sa pag-akto sa mga priority legislation. Sa ilalom sang Proclamation number 1318 ang mando ang presidente sa Kongreso sa pagpatigayon sang special session sa Hunyo 17. Ini para sa urgent nga pag-consider sang passage sang mga priority legislative measures. Samtang, masobra sa 30 ka mga testigo sang ipresent sang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa subong wala pa sa insaktong numero ang mga testigos mungod mag-file pang House Prosecutors sang pleadings para sa ila trial brief. Nagpabutiag man sang iya pagkabalaka si House Lead Prosecutor Gervil Luistro nga mahimo gamiton sang kampo ni Duterte ang leadership impasse sa Senado agud questionon ang impeachment case sa Supreme Court. Nangabay man si Luistro sa Senado nga resolbahon na ang issue angot sa leadership sini sa ipatawag nga special session ni President Marcos.
16: Sa pagkatakita nyo naman, dito pa lang sa House of Representatives, they raise as an issue the referral from plenary to justice committee. They even raised violation of one-year bar rule, di ba? What else did they raise? They raised as well that we have predetermined the impeachment complaints even before the clarificatory hearing in the Justice Committee. They're also invoking the confidentiality in their allegation that we violated the confidentiality provision of AMLAC in spite of the clear exception in the bank secrecy law and the fact that the subject matter of the AMLAC report are bank reports. Di ba? So, what else will they not elevate to the Supreme Court?
14: Nabatian si Representative Luis Tro. Sa piyak nga bahin, ginpangalan kay Rene Baterbonia ang court isang Ateneo de Davao Senior High School. Iniyang subong ginatawag nga Rene Baterbonia Covered Court ukon RBCC. Sa seremonya, gin-retire man ang iyan numero 2 nga jersey. Sa amuman nga adlaw, gindala ang bangkay ni Baterbonia sa Agusan del Sur. Ang pangalan sang covered court kagpag-retire sang jersey, ang ginakabig nga handumanan sa iya dedikasyon, talento kag kontribusyon sa basketball amuman sa komunidad sang Ateneo di Davao. Sa amuman nga adlaw, voluntaryo nga gin-surrender sa Philippine National Police sa Davao City ang 20 ka mga registered nga firearms na Senator Ronald De La Rosa. Iniyang kasunod sang revocation sa lisensya kag registrations sang iyang firearms. Ang among mga pusil ang yara na sa kustodiya sang Regional Civil Security Unit 11. Matanad nga sang damlaglang ginpahig sang PNP nga mayara sang 117 ka mga registered firearms ang senador. Hunyo 16, nagtipon ang 18 ka mga anay bodyguards ni Zaldi Cos sa EDSA Ortigas. Unang impormasyon nga patigayunon kunta ni ang paghinananon sa Double Gem Garden Events Place sa EDSA apang wala nila ginpasulod si Senator Amy Marcos kag ni Governor Chavez Singson nga una nagabot agun magtambong sa paghinananon. Kasunod sang wala pagpasulod sa ila, nagpabutyag si Singson nga wala sang may makapugong sa ila sa diin ilahambalon ang matuod. Iyaman giningadlan siya ni House Speaker Martin Romualdez kag si President Ferdinand Marcos Jr. bilang matuod-tuod nga nagapangawat.
17: Walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ang magdanakaw, Martin Romualdez at Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila mag-
14: Nabatian siya ni Governor Chavez Singson. Samtang adlaw-adlaw nga nagaka-experyensya sang pagpamahog kag pagpanuhol ang mga anay bodyguards ni Zaldico. Ini matapos ang ila pagbuyagyag nga sila nagdulong sang minalet nga kwarta sa mga personalidad lakip na sa mga politiko. Ini ang ginpahig ni Attorney Livy Baligod sa ginpatigayon nga flood control expose. Samtang ini-introduce naman ni Baligod ang apat ka dugang nga mga bodyguards ni ko nga naga-deliver man sang minalet nga kwarta. Isa na diri mo si Sergeant Jerome Balderrama nga anay miyembro sang Philippine Marine Corps sa diin ginklaro sang abogado nga honorably discharged ang status ini kag hindi dishonorably discharged. Pagsaysay ni Balderrama nga nagkaagi siya nga nagdulong sang minalet nga kwarta kaya ni House Speaker Martin Romualdez. Lakip man sa mga bagong miyembro sang anay Marines nga tinawon ni ko amo si Katrino Ibasco nga 15 ka tuig nga nagserbisyo sa Philippine Marines. Pagsaysay naman ni Ibasco nga ang iya nangin trabaho amo ang paghakot man sa mga minalet nga kwarta sa diin, nagkaagi ini nga nangin security escort sa mga investigador sang International Criminal Court sang silang nagpadulong sa Pilipinas. Nagkaagi man ini-assign sa puloy-ani ko sa pagbantay sang minaletang nga kwarta sa sulod sang anom kabulan. Samtang again pakigbahin ni Baligod nga may nabaton siya nga masaligan nga impormasyon nga amat-amat na nga ginpangkakas sang LTO ang record sa mga salakyan na gingamit sa pag-deliver sa mga minaletang nga kwarta sa madamo nga mga personalidad. Sulo kay Baligod nga kilala niya kung sino ang nagpasimuno sini agud nga kakso ng records sa mga salakyan. Pamahog pa ni Baligod nga maabot ang adlaw nga manabat ini.
18: Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito.
14: Nabatian si Attorney Baligod. Samtang liwat nga na-mentionara si Senator Tito Soto nga nadulungan sa mga anay bodyguard ni Zaldico sang minaleta nga kwarta. Sa flood control anomalies expose nga ginhimo sa mga ini, may ginpakita sila nga litrato nga kuha sa building ni Soto kag ang litrato ang may nakabutang man nga date. Lakip man sa mga ginpresentar amo ang mga litrato sa mga iniupod siya ni PNP Chief Nicolas Torre III. Ginpahayag sa isa sa mga anay bodyguards nga litrato ang kuha sa nagwa na sa publiko si Orly Gorteza sa pagtestigo. Matandaan nag tanyagan sila sa cellphone kag 500,000 pesos sa pagkipos kag hindi magtestigo amuman ang paghimo sang affidavit nga wala sang kamatuoran ang pahayag ni Gutesa angot sa mga ginadulong nga minaleta nga kwarta. Bago sa pagpamilit silang nagpasugot kag lakip sa kasugtanan ng paghatag sa ila sang trabaho sa diin, sila ang pasudlon sa security agency ni Torre. Magluwas kay Soto kag Torre ginmention man sa ani mga Marines nga nakabaton man sang kwarta nga nakasulod sa paper bag ang veterano nga broadcaster nga si Arnold Clavio. Sa amuman nga expose nakita si Senator Pangilinan sa isa sa mga litrato nga ginpresentar. Upod sa senador, sa litrato ang ginapahayag empleyado sa Macivis Aviation Development Corporation, ang iya asawa nga si Sharon Caneta kag ang duha nila ka mga kabataan. Sa ginpamangkot ang mga testigos kung ano ang kahilabtanan sa nasamit ka senador, ila ginpahayag nga magagwa kag mahibaloan gid ini sang publiko sa insyakto nga panahon. Angot diri nagpagwa sang iya sabat si Senator Kiko Pangilinan sa insulo sa iya puro pasalig, puro alegasyon kag puro palabas ang mga akusasyon sang DC-8 ka mga aning Marines. Sunod kay Pangilinan nga luyag lang higkuan sa mga ini ang report nga pagpungko sini bilang chairperson sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mag-imbestigar sa flood control scam. Dugang pa sang senador nga wala sang basihan ang pagkuba sa iya pagkatawo. Bangod sini nagpaandam si Kiko Pangilinan sa mga nagatestigos nga sila ang madabat sa ilang nga ginhimo. Sa piyak nga bahin, ginpatuman sa Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension. Bato kay Senator Jinggoy Estrada nga nagapangatubang sang kaso nga graft kag planter, may kaangtanan sa flood control scam. Ginisyo sa anti-graft court ang suspension order sa idalom sang resolution nga ginpetsahan Hunyo 16. Magluwas sa kaso nga graft, nagapangatubang man sa Estrada sang separado nga kaso nga planter kag graft sa Sandigan Bayan 5th Division, may kaangtanan sa amuman nga issue. Nagapangatubang man ini sang 11 counts sang kaso nga graft bangod sa misuse of discretionary priority development assistance fund o PDAF kag nagapabilin ini nga pending halin pa sang 2014. Sandig sa layi, ginapatuman ng preventive suspension kung nagapangatubang ang incumbent official sang kaso kriminal o kung anuman nga kaso may kaangtanan sa misuse of public funds. Hunyo 17, ginbato ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi na siyang mangin Senate President. Iniantes ang pagsugod sang special session sa amuman nga adlaw. Pagsaysay sang senador nga luyag niya pasalamatan ang nagtindog upod sa iya sa mabudlay nga dalan sa diin ginpili sa mga ini ang prinsipyo kumparar sa gahom kag posisyon. Iyaman ginpasalamatan sa Senator Jinggoy Estrada kag iya pamilya. Lagip ng pamilya sang senador sa pagpanindugan amuman si Senator Rodante Marcoleta sa wala pagpadala sa pressure bisan pa nga mayara sang pagpamahog nga ini ang arestohon. Pabutyag ni Cayetano wala siya nasubuan nga madula sa iyang amunga posisyon kundi makita ang pungsod nga nagakadto sa kadulom, makita ang mga pumuluyo nga nagasuffer kag mabatian ang pila nga nagahambal nga wala na sang pag-asa. Paliwat-liwat na lang ang korupsyon suno pa kay Cayetano kag palareho lang ang mga ini. Iya ginakasubo nga madamo sa gobyerno ang handa sa paglikaw tulok sa korupsyon bangod ini ang convenient. Pasalig ni Cayetano nga hindi siya mamalabag sa pagbag-o sang liderato sa diin kung sino man ang botohon sang chamber. Iya ginapalabot ang iya pag-congratulate kag kooperasyon. Sunod sa senador nga bisan hindi na siya maging Senate President, siya magapabilin nga public servant. Pagigbay ni Cayetano nga honor sang iya kabuhi ang magserbe sa publiko bilang Senate President. Samtang ginhingadlan nga bag-o nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pagbukas ng special session ini ang gilayon nga ginmove ni Senator Migs Zubiri. Samtang wala naman sa mga senador ang nag-object diri. Kung ibaloan nga gindeklarar nga mayara sang quorum ang Senado kasunod sang pag-abot ni Senator Joel Villanueva. Si Gatchalian ang gilayon nga nanumpa upod ang iya pamilya. Kasunod sini, siya nag-preside sa amung session.
19: Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
20: I, Sherwin Gatchalian.
19: Having been elected to the position of Senate President.
20: Having been elected to the position of Senate President.
19: Do hereby solemnly swear.
20: Do hereby solemnly swear.
19: That I will well and faithfully discharge.
20: That I will well and faithfully discharge.
19: To the best of my ability.
20: To the best of my ability.
19: The duties of my present position.
20: The duties of my present position.
19: And of all others I may hereafter hold.
20: And of all others I may hereafter hold.
19: Under the Republic of the Philippines.
20: Under the Republic of the Philippines.
19: That I will support and defend.
20: That I will support and defend.
19: The Constitution of the Philippines.
20: The Constitution of the Philippines.
19: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
20: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
14: Nabatian ang pagpanumpa ni Senator Gatchalian. Samtang ginboto bilang bagong Senate President pro tempore si Aray Senate President Vicente Soto III. Si Senator Ping Lacson ang nag-nominate sa iya sa ginpatigayon ng special session sang Senado. Ginapangaduhan naman ini ni Zubiri. Wala sang senador nga nag-object kay

0: Ini ang gintambungan sa defense team ni Duterte kag House Prosecutors sa diin ini ang ginpatigayon sa Senado. Suno kay Attorney Michael Poa, ang legal counsel ni Duterte, ini normal nga proseso kung stipulation of facts kag simplification lang sa issues. Ang pre-trial ang gaserbe bilang inasyal nga pagtipon sang magtimbang nga kampo antes ang pag-convince ang Senator Judges sa impeachment court sa Hulyo 6. Sa piyak nga bahin, nagpagwa ng DOJ sa Immigration Lookout Bulletin Order bato kay Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin kag apat ka mga anay opisyal sang kuponan nga Sanday Epo Kimpo nga former team manager Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño kag Sandro Soriano nga lunsay assistant coach bangod sa padayon nga imbestigasyon sa kamatayon na ni Rene Baterbonia kag Divine Adali. Ginpabutyag ni Justice Secretary Frederick Vida nga ang ILBO ang hindi pagdumili sa pagbiyahe kon pagpamatuod sang sila kundi pamaagi lamang sang pagmonitor sa mga ginisuhan samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Sa kadapusan nga balita ginpahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga wala pa sang may nabaton nga impormasyon ng mga otoridad angot sa ginapahayag pag-issue sa warrant of arrest International Criminal Court abato kay Senador Bongo kag sa duha ka mga anay kapulisan. Ini ang kasunod sa mga claims sa social media ni Davao City Representative Paulo Duterte nga may highly reliable source nga nagapahibalo sa iya nga nagpagwa na sang warrant ang ICC batok sa senador kag duha ka anay law enforcers. Gin-question man ni Duterte ang paggamit sang administrasyon sa ICC batok sa mga kontrasini sa politika. Ayag niya nga wala sang katapusan ang paggamit sa ICC bilang political weapon para sa ilang mga kontra. Dugang niya nga untata na ang paggamit sa ahensya sang gobyerno sa pagpugong kag pagpahipos sa mga kontra nila sa politika agud lang nga matabunan ang mas dako nga issue sa pagpangawat sa kaban sang publiko. Suno kay Rimulya nga wala sa ilang nga duha ni Justice Secretary Frederick Vida nakabaton sang bisan anuman nga formal notice. Nagpahayag man ang Philippine National Police nga wala man sila sang may nabaton nga opisyal nga komunikasyon o kung dokumento angot sa ginaaligar nga ICC warrants. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
1: Agora sa XFM Radyo Patrol Iloilo Express Balita Weekend Edition alas 6:58. Madamang salamat kay tropang Era Espinosa. Di naman kita magkabanan sa Balitang Internasyonal. Leader sang trendy Aragua gang sa Venezuela ginpatay sang US military sino kay President Donald Trump. Subang bata ni Thai King Maha Barira Lungkorn napatay bangod sa heart problem. Taiwan naglunsyar sang website para pa sa pagtipon sa impormasyon angot sa China. Walo ka mga crew sang US Air Force sa B-52 Stratofortress bomber napatay matapos nga nag-crash. Ang sakyan nilang aeroplano sa Southern California. Kag pilapagid ka mga balita internasyonal. Atong kaon kay katropang Bia Joy Zubaldo.
2: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Ginpakigbahin ni US President Donald Trump nga napatay si Hector Guerrero Flores o kon mas kilala bilang Nino Guerrero nga leader sang Venezuelan prison gang nga trendy Aragua sa pagpangbomba sang US forces. Sunod kay Trump nga nag-coordinate sila sa ilang mga suod nga abyan sa Venezuela gud mapatay ang nasambit nga infamous leader sang bloodthirsty terrorist organization sa bilog nga kalibutan. May natabo pang engkwentro sa mga miyembro sang criminal group sa diin na neutralized iniuna ni Guerrero pahayag pa sang Information Ministry sang Venezuela. Ginalakipan ang operation sang Specialized Technological Support kag natigayon paagi sa cooperation kag intelligence sharing sa tunga sang duha ka mga pungsod. Naibaluan nga makapila na kabesas nga gin-target sang administrasyon ni Trump si Guerrero kag iban pa nga trendy Aragua organizations bangod sa involvement sa criminal nga aktibidad kaangay sang illicit drug smuggling, human trafficking kag money laundering. Sa piyak na bahin na patay si Princess de Biavati subang bata ni Thai King bangod sa iya heart problem. Nagaedad ang nasambit nga prinsesa sang 47 anyos kag nakamataw sa sulod sang 4 ka tuig. December 2, 2022 ang naospital ini matapos nga nalipong samtang nagbisita sa northeastern province ng Nakhon Ratchasima. Napatay ini bangod sa paglala sang iya kondisyon, tugas ang intra-abdominal infection, colitis, low blood pressure, arrhythmias kag blood clotting disorders. Ginumdum sa Thailand ang iya papel sa public life ang iya pagpanikasog nga mapaumwad ang palang abuyan sa mga babaeng preso kag mismo sa iya diplomatic career. 2012 to 2014, siya ang naging ambassador sang Thailand sa Austria, Slovenia kag Slovakia. Ginpamunuan man sang nasambit nga prinsesa ang charity nga nagapakigbato sa kinamaltarong sa mga female inmates, partikular na sa nagabusong sa sulod sang presuhan. Sa dugang pa nga balita international, ginlunsar sang Taiwan ang website nga mahimo gamiton sa mga Chinese citizens sa paghatag sang impormasyon may kangtanan sa China. Sudo sa Taiwan National Security Bureau ang website ang inbuksan sang Domingo para sa mga Chinese citizens nga gusto magpalabot sang impormasyon parte sa gobyerno kon militar sang China. Pakigbahin sang ahensya nga nagdamo ang mga tao nga nagakontak sa Taiwan agud maghatag sang impormasyon rason nga naghimo sila sang opisyal nga pamaagi para diri. Kabahin sang paglunsar sang website ang isa ka video nga halin sa artificial intelligence. Sa video ginpakita ang isa ka empleyado sang gobyerno sang China nga nagalaragway sang kahadlok ag tensyon sa sulod sang sistema sang China. Ginaagdaman sang Taiwan ang mga Chinese nationals nga magkaoperar kang maghatag sang impormasyon. Ginpasiguro man sang NSB nga ila usisaon sang maayo ang tanan nga report antes gamiton. May mga eksperto nga nagapati nga makabulig ang website sa pagkuha sang dugang nga impormasyon gikan sa China. Apang may iban man nga nagapanumdom nga mahimo ini nga mangin target sang cyber attacks o kon magamit sa pagpadala sang hindi matuod nga impormasyon. Ginpayag sang NSB nga normal kag padayon ang operasyon sang website kag hugot nga ginabantayan ang seguridad sini. Sa dugang pa nga balita, napirmahan na sang United States kag Iran ang Memorandum of Understanding amo ang magapaunta sa giyera kag ginahulat na lang ini nga mapublish. Ginpakigbahin ni Trump sa iya pag-abot sa France ang ila napirmahan nga kasugtanan kag partial na nga ginbuksan ang Strait of Hormuz. Ginpatigayon ang official signing ceremony sa Geneva sang Biyernes, Hunyo 19. Sa piyak sini, wala naman na konsulta ang Israel nga upod sang US nga nagsugod sang giyera sang Pebrero 28 matapos nga naigo sang ila drone ang salakyan sa Southern Lebanon. Sa pagpirma sang US kag Iran sa kasugtanan, may pagnubo na sa presyo sang global energy supplies. Sa piyak na bahin, 8 ka mga crew members ang napatay matapos nga nag-crash ang US Air Force B-52 Stratofortress bomber samtang nagapatake off sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Yara sa routine test mission ang 8-engine jet power aircraft sang natabo ang insidente sunod kay Air Force Colonel James Hayes. Ginabugusan sang nanarisaling nga crew ang nakasakay sa aeroplano sa diinlagip diri ang mga government civilians, contractors kag uniform military personnel. Naibaluan nga magasuporta kuntani ang mga flight sa radar modernization program. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang gintunaan sang insidente. Sa dugang pa nga balita international, ginpakigbahin sang head sang Centers for Disease Control and Prevention sa Africa nga posible ini na ang pinakamalala nga outbreak sang Ebola sa Congo. Sunod sa opisyal nga tens of thousands nga nakakontak sa mga na-infect sa Ebola ang wala na traced. Ginpayag man ni Africa CDC Director General Jean Kaseya kadungan sang virtual meeting sang African Heads of State sa Burundi nga ini ang posible maglala pagid kun hindi ini matapna. Ginatumod sang opisyal ang outbreak nga nag-apekto sa Guinea, Liberia kag Sierra Leone sang tuig 2014 tubtub tuig 2016 nga rason sang pagkapatay sang 11,000 ka mga tawo. Sa dugang pagabalita, naghigsugot ang Estados Unidos kag Iran sa temporaryong kasugtanan agud tapuson ang tensyon sa Middle East. Ini ang ginpirmahan ni US President Donald Trump kag sang presidente sang Iran nga nagalakip sang pagbuhin sang level sang enriched uranium sang Iran kabaylo sang pag-alsa sang economic sanctions kag iban pa nga mga restrictions sang Estados Unidos. Lakip sa unang mga tikang ang pagbukas liwat sang Strait of Hormuz samtang gilayon nga untatan sang US ang naval blockade kag pag-alsa sang oil sanctions batok sa Iran. Nagkasulat man sa kasugtanan nga kung maabot ang final nga kasugtanan sa nuclear program sang Iran, magabulig ang Estados Unidos sa pagpagwa sang $300 billion nga reconstruction fund nga suportado sa mga pungsod sa rehiyon para sa pagbangon sang Iran. Sunod sa Memorandum of Understanding, temporaryo pa lamang ini kag mga serbeng nga basihan sang mas madalom nga negosasyon parte sa nuclear program sang Iran kag sa malawig nga pagpasiguro sang kalinong sa Middle East. Bisan pa may kasugtanan na ginpahayag sang Iran nga wala ini nagakahulugan sang kapirdihan sa ilabahin. Sa piyak naman, nagpaandam si Trump nga mahimo sila liwat sang military action kung i-violate sang Iran ang mga kondisyon sang kasugtanan. Sa dugang pa nga balita international, ginakusaran sang Taiwan ang Kenya sa pagbaw sa Chinese pressure, pinaagi sa hindi pagpasulod sa mga opisyal sa International Oceans Forum nga ginpatigayan sang nagligad nga semana. Parte pa sang China ang ila ginaklaim nga self-ruled Taiwan kag ginapamatukan sini ang partisipasyon sang Democratic Island sa international organization. Sunod kay Foreign Minister Lin Chia Luong, ginhimo na sang Kenya ang high-level Chinese pressure. Payag panilin nga ginimbitar man ang Taiwan sa among forum apang ginbaliskad sang Kenyang ila interpretation sa One China Principle sa diin ila ginbalabagan ang mga opisyal. Sang nagligad nga mga tinuig, mas ginpabaskog pa sang China ang ila military activity sa palibot sang Taiwan samtang nagatinguha man nga madula ang iya pila kanabilin nga formal nga mga kaalyado sa diplomasya. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Good morning and happy listening kay Ma'am Hermiti. Aloha Bueco, Randy Santisas Gaapol, di apta bataasan kagkay Coach Noy Clark. Good morning. Standby na makabinan sa masunod programa ang Bolsa Ayupon kay Katropang Emerson Labril. Yes. Para sa XFM 100.7, Radyo Patron, Iloilo ako sa katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting!

0: HM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, mayroon po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
9: Exciting.
10: Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati.
16: Santon Coffee Mix.
17: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
19: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
20: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
24: Katropa mo!
23: Exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

isa ka manaynayang aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subungman sa probinsya kang Antique. Welcome na diri sa atong kapag pangaragad sa programa Bulsay. Bulsay! Subong adlaw kang Domingo. Mga katropa, June 21, 2026. Sa Gyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton tubdoblas 9 oras kadya nga aga sa pagdulong ka ninyo kang labing dalagko ng mga balita. Labing importante nga mga isyo sa ngatong nga paistoryan. Subong man pira ka mga live reports kang aton nga mga katropa ang inyo man nga mabatian. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. 100.7 sa inyo nga mga radyo sa FM band. Kag kun sa Antique naman kamo, sarang kamo makapamati sa 93.3 sa FM band. Kag subong man ma-access nyo man kami ang aton siriga programa diri sa Bulsay. Pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo nga page, kag XFM Iloilo 100.7. Kag subong man live man kita sa Facebook sang XFM Antique, ang 93.3 XFM Antique nga page. Oy, happy Father's Day sa tanan nga mga amay. Kag subong man mga katropa sa mga nagpakaamay, happy Father's Day ah, sa tanan-tanan nga mga tatay. Kag subong man tatay-tatayan sang ila mga katropa nga pamilya. Kag subong man sa mga nagpakatatay man sa bisan hindi andang bata, pero sila ang nagsirbi mga katropa tatay. Happy Father's Day, mga katropa! Kahapon pa lang nagagutok na ang mga baligyaan sang cake. No, pa-surprise nanda sa andang mga tatay. Kalagaw kita kahapon sa SM, may baligyaan dyan, black cake nga namit, black katropang James. Hoy, katropang John Ray. Grabe. Gagutok, pwerte kalabog ang pilahay. Tanan ang mga nakasulat, Happy Father's Day. Amuning pasorpresa, nandas andang tatay subong adlaw. Sige, bisan wayman cake, bisan simple lang gid. Ang simple lang gid nga pagtambyaw kang Happy Father's Day sa aton nga mga tatay, kag sa inyo nga mga tatay, enough to ja. Nga makapalipay sa inyo siri nga mga amay. Nga bisan sa amudaya lang adlaw na dumduman ninyo, bala kagin gin-acknowledge ang anda nga pagkatatay. Isa akon nga amay, Happy Father's Day man kay Tatay Leonardo Adog Labrillaso diyan sa Palanggiya Pututan, Iloilo. Of course, akon nga libayon man, sa akon manghod nga si Edwin Labrillaso, Happy Father's Day. Kaya sa akon nga bayaw, no, si Eddie Lacumbo, Happy Father's Day. Sige! Sigurado tanan nga mga karanaan ni katropang John Ray subong adlaw kay Father's Day. Buta-buta naman eh. Happy Father's Day katropang Josh Montealto dyan sa Dumangas. Katropang Lawrence Mifanya, Happy Father's Day. Kag sa tanan naton nga mga katropa, Happy Father's Day.
Samtang piras mga balantayan ng mga balita diri sa aton pagpangalagad. Isang nagligad nga gabi, grabe ang natabo diri sa may barangay airport Mandurriao, no? Labayan ta kahapon may kandila pa to nga nakabutang mga katrupa sa kilid sang dala, no? Sa lugar sa diin mga katrupa dito natumba ang ining biktima nga 57 anyos, isa ka elektrisyan. Matapos mga katrupa ginlutang sang 50 anyos nga construction worker nga tupad niya malang balaya. Pero nagagwa nga may daan nga ilugot anon diyan sa nga darwa kaysang 2022 mga katrupa. Kaaging linabo na nigil isang suspek ang biktima. Pero according mga katrupa sa mga barangay officials diyan sa barangay airport, ginbuinas lang ng biktima sang unang paghakyaw kang binangon. Nagsabit ang binangon mga katrupa sa may atop diyan sa Kawayan, bala sa atop kang isa mga katrupa kabalay. Kabangdanan nga way nalabot ang ining biktima kag nakapalagyo. Nasetol man tong insidente nga do mga katrupa sang 2022 mga 2023. Pero 2001 pa lang mga katrupa kaging nakalabo maning victim or ang suspect nga ini, oh, nga ginapahayag mga katrupa may nervous breakdown o maning budlay ya. 2001 pa lang may nalabaan na. Kaya according sa pila ka mga residente dyan sa barangay airport mga katrupa, masami ko noon isang una nagkakagutman. 2001 pa lang nalabaan niya na ang isa mga katrupa kabata dyan sa ila mga katrupa ng lugar. Amo ini mga katrupa nga napriso ini sursobra isa katuig dahil nakagwaman. Pagkatapos ini mga katrupa, iti according sa pila ka mga barangay officials diyan sa barangay airport, ginhambala ng pamilya niya nga ilikaw ni papulian na to sa may Mindoro. Pero mga katrupa, 2002 nagbalik diri sa may airport Mandurriao na naman. At diri naman nag amat-amat. May linabo naman sa tani ining biktima nga ini nga ginlutang niya sa ulo sang nagligad sa gabi. Linabo niya ini sang 2022-2023. Pero mga katrupa, way nalabot kinakabunggo kaning binangon, no, sa may atop sang balay paghakyaw niya baw. Inariglo lang to mga katrupa ang nasambit nga kaso, nagpasensyanay. Kag sang nagligad nga gabi, sang nagwa dyan mga katrupa sa may karsada ang biktima, upod ang iya sining asawa, adito na dayon. Pagsugataay nila mga katrupa sang suspect. Ati basi ko naglukmat bala ang nagligad bala. Ang kahapon nanda nga mga inagihan. Kaya ginapayag nagpukutay sila nga darwa. Hasta mga katrupa na tiruhan ang ining biktima. Isa ka bes, igo sa ulo. E dinutan ni partner. Igo sa ulo mga katrupa ang biktima. Sa diin, gintunahan sa iya sining kamatayon. Kita mga katrupa sa CCTV daw sa wahay lang ang nagpanaw ang suspect. Daw sa wahay lang, wahay man ga dalagan, ga panaw lang gin pasimple. Naguli ito sa balay ng dadayon pagkatapos ang ginantunan kang SWAT mga katrupa. Hambal niya, patruga niyo kwanay.
Nagturog pa siya. Ito mga tatlong oras mga katropang negosasyon. Sa nagligad sa nagkagabi, yung muli nga porte ka... Porte ang pagpugok man sa trapiko dyan sa lugar mga katropa. Ay bangod sa ring insidente. Ah, hasta sa orihi mga katropa. Nagpinalupok na ngining... Suspect ngining 50 anyos. Sang ginsulod mga katropa sang SWAT. Tiniro niya pang SWAT. Igo ang isa to sa may Kevlar helmet niya katropang John Ray. Nagbalos man palupok ang aton mga katropa magkatapos ang SWAT. May igo mga katropa sa dughan diri sa may abaga dapit ang suspect. May igo mga katropa sa paa. May pirak igo sa lawas niya pero karon istable na, ginapayag istable na sa hospital ang ining suspect mga katropa. Nga si alias Binbin. Tigin sigurado man kang pulis gurong hindi siya mapuruhan. Kaya kung gintapat sa sang pulis guro, sang SWAT guro, basi kung wagtang sa siguro. Pero galing, why man gintapat sang pulis? Amunin nga may pila siya mga katropa sa paa. Kag diri sa may abaga, sa may dugan dapit, why may igo ang iyang mga vital organs. Establish na karon mga katropa sa ospital. Amuning budlay sa mga pariyosin nga mga sitwasyon, no? Amuning sa mga pamilya, gid kun may ara nga, alimbawa, bi kun may nervous breakdown, may dyan nga katapos ang pamilya nyo nga may nervous breakdown, mas bayad gid siguro nga ipabulong na ton. May mga libre man nga bulong sa aton sa mga katrupa nga ospital nga pwede nyo ma-avail. No, may DSWD man kita nga pwede siguro nga madalaganan kag makover man daya ang bulong nanda. Nga makapakalma ka na da kag probably basi kon makapayad gani. Kita mo iban gani katrupang genre nga may PWD ID bala. Ang ila bala nga disability pag apply na da parte di sa ilang problemas paminsaron. Pero hindi ini lifetime katropang John Ray. Pagkasunod ng mga tinuig dito, pagsunod ng mga tinuig, hindi na gali sila paghatagan sa PWD ID parte di sa problema nila sa psychological. Kaya bangod ng ayad tanda doon. Kay bangod, sige ang inom na dakang bulong. Diba? May mga pariyo sila. Kita mo pag sunod itong mga tinuig, pag pa-renew nila sang ID nila, hindi sila paghatagan. Kaya ang PWD ID, kina-renew-renew, mangili katropang katropang John Ray, no? E pag sunod yung pagbalik ng dato sa DSWD, hindi na sila paghatagan sang ID gani. Kaya ti nag-ayad do sila sa ila siling gina-applyan sang una nga disability. Ilabi na gid ko ang ila mga katropa nga problema ang parte bala sa kondisyon mental kondisyon nila bala. Ti may dyan mga katropa nga pwede gidya. Kabisan gani may nervous breakdown gaw. Pwede gidya ba control basta sige-sige inomos ang bulong. Kaya ano yan ang nagkainabo sini, no? Kaya nakitaan mga katropa nga may pagkabayulinte ng lalaki ng inyo. Iti 2001 may linabo. Sa mga 2022 or 2023, linabo niyo manikang binangon ang biktima ng inisubong na napatay. Kag subong mga katropa, ginapayag,
duro nga version nagagwa nga kuno ang armas sa iyasang biktima. Kag nagbaisay sila nga duha pag sugatay na nagpukutay, naginagaway hasta nga naagaw kag natiruan. Pero mga katropa, may mga version man nga naghambal nati iyaning armas. Ilang tawon ta sa investigasyon sa aton sa mga kapulisan dere sa Mandurriao. Kagon ano ang kaso nga i-file no sa sining suspect ini kay kapon. Ginhikotar ini ang pag-file kang kaso, i-check na to ni kung anong update sini kung na tigayon nga ma-file kapon ang kaso. Or probably basi kun subong adlaw man. Amo di ka delikado mga katropa kon kay isa kon may diyan sa komunidad no, may pareho ka diyan nga diyan sa komunidad bala nga kaangay sini nga sitwasyon no, nga kon kay isa daw may pagkabayolente, kon kay isa may diyan man nga ginapabayaan lang gid sang pamilya nila no, way bulong nga ginainom. Delikado ini mga katropa no sa komunidad. Sa mga tawo nga nagkuanda bala nga nagmasugata niya. Kay ni mo mapaktan tuod. No, pareho sini violente limbawa be. Dayon pagkatapos sugata ay tinyo na wait kano ano kag way ka man sala kana bu golpeada lang buno no kun labo niya ka. O kun tiruo niya ka. Ay sus. Thank you ka lang imo. Tilang tawo na ton kun ano ang disposition na sinikana. Kay ti nakapatay siya sang tawo mga katropa. Kag diyan sa barangay nanda daw man ano man isang mga kasimaryo diyan nga daw kagi or nga may nervous breakdown ini. Sige no? Piraso mga balantayan pagid mga balita diri sa aton nga pag pangalagad mga katropa. Oy, atensyon ha sa mga manugbaboy. Puwerte o. Kay duro ang nagaproblema subong mga manugbaboy. Dito sa may Capiz mga katropa, mga Pontevedra, Panitan, kagiban pagid yung mga areas dito Roa City, may mga baboy dito nga nagkaramatay halin sa nagligad sa mga inadlaw. Hindi lang mga katropa dito sa may Capiz, kundi I think Aklan do may Janman. Gimaras do may Janman. Negros. So, Negros nagligan, isa nila kasuspek, hag kulira. Nag-violet ang ulo kag sumungman, talinga kang mga baboy na nato, karamatay. Iban to mga baboy, ginpang lubong na lang gani. Da, mga nagkaramatay ng mga baboy. Pero mga katropa, kahapon may nabasaan kitang report no, dito sa may Capiz. Nga ang case dito sa pagkaramatay sa Capiz mga katropa, ang sample kang dugo kang baboy nga ginpa-examine mga katropa nagagwa nga daw positive sa ASF na African swine fever nga ginatawag na pwerte makalalaton makalalaton nga classic kang balatian sa baboy kag pwerte ka makamamatay. Anong disposisyon subong sa aton kada nga gobyerno provincial sini kaga sa mga LGUs naton, di dapat siguro hurugton ta naman ang pagbantay naton sa mga ginatransport nga baboy pagwa kag pasulod diri sa aton mga katropa nga probinsya. Ang Gimaras may nakita man kita nga post nga sa kaduro sa mga nagakaramatay nga mga baboy mga katropa bisan din lang hindi lang sa Gimaras kundi sa iban nga mga lugar man. May mga pinanawagan na gani sa post nga mga nakita naton sa online. Nga bisan foot bath bala para ma-disinfect ang mga sapatos o kunchinela sa mga nagasulod dito sa Gimaras, daw ay pagid subong sang nabutang. Ha? Daw ay pagid. Di kinahanglano na to ni kay para inibaglapta ang mga kagaw-kagaw nga ini nga nagadara sa balatian sa mga baboy naton. Diyan sa probinsya kang Antique, siguro doon ta naman ha.
ibalik ta naman diyang mga border checkpoint naton sa ASF nga ni siguro. Kay kadelikado kun malutsan kita dito sa Antique, daway pa kita sang nabatian nga may mga nagakaramatay nga mga baboy. In fact, nang ligad daw cleared na to sa may Antique iya kun ASF ang paghahambalan. Di dapat bantayan ta naman siguro mga borders naton diyan. No? Diyan sa border sa Iloilo kag ang border naton sa Aklan. Nga hindi kita malutsan kay pareho sinikon tuod ining mga nagaguruwa karon nga mga balita kay may nabasaan kita nga ang blood samples ang baboy nga gin pa-check mga katropa sa mga nagramatay nga mga baboy dito sa mga areas ang Panitan, Roa City, Pontevedra area mga katropa kag iban pagid nagwa nga positive mga katropa sa ASF. No? Ang blood sample nga ginpa-check. Bo kaluluoy naman yung mga manugbaboy na ton. Nagligad ang problema lang pareho dito sa may Antique. Ang problema lang dito nagligad ng adlaw, ang tam-an mga katropa, kabarato nga bakla na isang buhi nga baboy. No? Amo rin ang problema. Tag 150 lang talang bakla na dito sa buhi nga baboy ang kilo. Tiga gunto nga ton sila nga mga manugbaboy dito, mga backyard racers na ton. Dugangan pagid sa pira ka mga negosyante sang baboy nga nagapamakalbla sa mga baboy na ton sa mga barangay-barangay dyan. Nga ang ibo sila nga baboy kung sobra 90 kilos, buhi na niya tala ang presyo kang per kilo kang baboy mo. Bo, kinahanglan 90 kilos lang. Bo, pwerte man. Dahil pagkatapos, kung ang imo sini nga baboy, tambok. Siguro buyunan ng baboy ni Mobla. Putot. Dahil pagkatapos buyunan, buhi na niya tala ang presyo sang kinilo kay imong baboy. Doon ko na mayad ba? Dayon, kung ang imo nga baboy halimbawa, busog, buhi na nito na pulo kakilos katrobang dyan, Ray. Oh? Kaya ang imo sini nga baboy, pag adto sa manugbakal, nakakaon katrobang dyan, Ray, or ginpakaon ni mo, halimbawa, be, buhi na nito na pulo kakilos ang imo sini nga baboy pag kilo. Dahil kung sobra naman ang kilo sa baboy ni mo nubinta, buhinan tanas ang manugbaboy iya or ining manugbakal kang baboy ang presyos ang imo sini nga baboy ay amo na ni subong tebo lang ni nagligad ang problema dito sa Antique iya ang barato nga baklanay mga katropa sang buhi nga mga baboy nga nagaagi mga katropa sa middleman nga kon kaisa ang ana tanab lang nga kapital, laway lang. Laway lang katrobang dyan, Ray. Kay bulon yung baboy ni mo, baklo niya kung ang baboy ni mo, pero hindi di kanay pag tauan blas ang kwarta. Bit-bito niyang baboy ni mo, din ko magsubra 90 kilos, buhinan niya pa. No? Ang presyo, buhinan niya daw, pirato kung ang buhin niya daw, 3 pesos pag inang minus sa imo, sili nga, presyos ang kilos ang baboy ni mo, imbis nga siguro mga 150, imuon niya lang 147, kaya nagsubra ko ng 90 kilos. Bawa mo na ni subong katrobang dyan, Ray. Dari sa Iloilo, mo ginaman ni katrobang dyan, Ray, subong ang diskarte sa mga nagapamakal baboy. Ha? Hindi ba no? Di ba? Pero dito sa Antique, mayamuran. Nga kung sobra 90 ang imo siring kilos ang baboy, buhi na niya tana ang presyo sang per kilo sa imo sini nga baboy. Buhi na niya mga 3 pesos pagin. Imbis siguro nga 150, himuon niya 147 na lang ang per kilo. Kun magsobra 90 ang imo ang kilos baboy mo. Dayon, kun tambok naman ang imo nga baboy, nubo pagin ang baklanay tana. Kag lala pagin katropang dyan, Ray, kun halimbawa bi, pag adto ka kung nakakaon sa sinang adlaw abing imong baboy, buhinan niya pag in katrobang dyan, Ray, mga pulo ka kilos ang baboy ni mo. Tidi na abing ustisya banwa.
Banwa! Di lang ustisya. Sobra-sobra na gini ang pamintaha iya. Di ba gani, nagligan nga adlaw, gin-discuss na mo ni katropang Lawrence Mifan niya dito pag-report niya sa programa Bullseye naton sa Antique. Nga balta, tiondo dya, nga buligan ni isang LGU naton, kagsubuman Department of Agriculture, Municipal Agriculture Office naton, ang aton nga mga backyard racers, ang mga manugbaboy naton, ang mga mangunguma naton, nga nagasagod kang baboy. Kayang nagamanggaranon ta na, amo ang negosyante nga kag manugtuntong ang negosyante. Pwera lang yun sa mga may igpatog siling ta na may pasunain nga mga negosyante sang baboy, ang mga nagapamakal sang baboy. Pero may mga negosyante sang baboy nga mo ng sitwasyon. Buhi na niya pulo kakilos ang presyo or ang kilos ang imusin nga baboy kun pag-adto niya to halimbawa binapakaon mong baboy mo. No? Or sa sinang adlaw pag-adto niya to busog halimbawa abing baboy kati mga tunto nga mga marugbakal ni katropang jadre bay mo kun ano kontakon kanila or ni kanigin kontak mo sila nga mabaligya kasang baboy mo. Mambal sila sige adto na namunda. Hindi pagpakanaan ng baboy mo. Pero katropang genre, hindi na sila dayon mag-adto. Lugar na sila mag-adto, mga darwa o kung tatlong adlaw, ting baboy mo, timo, gaduyog-duyog na. Gapalang lapsi na sang gutom. Dehydrated na. Bisantong ang gabi, gani ka iniwik ng imong baboy, kaya pwerte ka gutom. Tiwa ito na mamanaan kung saan mag-adtong tarso niyang manugbakal. Tino yun pagkatapos, pag ikatatlong adlaw halimbawa, bi, pinakaon mong baboy mo, kaya naluoy ka na. Tino yun pagkatapos, ang kwa niya, may dimple na ding iyang hawak at rupang dyanre, halimbawa sa baboy mo, darwa na kadaw, tatlong na kadaw, ikaw kaon. Ginpakaon mo halimbawa, pag abot sang manugbakal sa silang adlaw, bi, ikatatlong butang, tayo ikatatlong adlaw, kag busog na pakaon mong baboy mo, buhi na niya pulo ka kilos. No? Papatsyaga niyang ginapakaon mo sa baboy mo, baras. Nga wala bilibla. Nga gagunto man ang aton nga mga backyard racers, ang aton nga mga nagasagod sa baboy, kaya yung presyos ang feeds purtik mahal. Dayon baklon mo lang timong baboy sa tao purtik kabarato. Bawo din ang ustisya. Doon pagkatapos ang karni sang baboy at katropang genre, ito, waay ganubo. Pwerte ka mahal. Pira na subong ang isa kilo, ang kilo sang karne. Ha?

Gay. Tino buro barato, dura gani siguro katrupang niya genre yung 320, no? Barato na. Barato na na. Nga nagliga do, mahal maha, do, pwerte pagin ka mahal. Tiyo makon mo yung muna. Why nagabarato mga katrupa ang presyo sang karne sang baboy? Pero diyang pira ka mga negosyante sang baboy nga nagapamakal mga katrupa halin sa kabaranggayan, hindi nyo man pag patamiya nga ton nga mga manguma dyan nga nagasagod tag pirakbilog nga baboy sa likod kabalay nanda, hindi taman pagpatamaan abi ka pabarato ang bakal tabi. Kaya ang karnis ang baboy, way man nagabarato. No? Sobra-sobra na na. Siguro, diri na masulod ang aton Department of Agriculture. Diri na masulod ang aton siningatag sa kamang LGU. Ang aton Municipal Agriculture's Office. Kaya hindi babuhi ang aton ng mga manguma sa pariho ka dyan. Kaya nagasagod na sila sang baboy, kay para mga katrupa, nagalaom sanda nga pag after pila kabulan, after tatlo kabulan, may kitaon sila. Pero sa mga pariho ka dyan nga sitwasyon, pierde ang aton mga manugbaboy. Una bes, ginatsupi sila sa manugbakal, sa middleman. Sunod, ginabusaran. Pag adto dira kag nakakaon sila ng adlaw yung baboy, buhi na niya pulo kakilo ang kilo sang baboy mo. Doon pagkatapos pag sobrano bintang kilo sang baboy mo, buhi na niya 3 pesos. Pusa! Ang kada kilo? Timahkon mo yung muna. Dahon ko lang imo sini ka baboy, ito karon daw, buyunan niya katropang John Ray. Puwerte ka nubo-nubo talang bakal sang mga manugbaboy or sa mga negosyante sang baboy. Oh, tindi ng ustisyada, dahon ng feeds puwerte mahal. Tiondo dya para mga katropa, hugpungon sang aton mga katropa nga gobyerno. Pareho sang Department of Agriculture, tudluan ta magmarket ang aton nga mga farmers. Ang mga backyard racers naton, kay mga backyard racers naton, kalabanan diri sa ila mangungumagid. Kagamon gina sarigan mga katropa sa pagpaiskwela didto. Sa kay tuto kagay inday. Amo ni mga katropa ang daw alkansiya nila ang anda nga baboy. Pero kung kaisa daw mayad pa lang may kung ang kwarta nimo isulod mo lang sa alkansiya, guro. Taguon na lang ni mo imong kwarta sang sa magsagod ka sa baboy ko mga muna mo lang ni. No? Ngang ibo nga baboy mga katropa, pagbaligya ni mo, pierde ka pa. No? Why nalabot ang imo sa nga pangabudlay sa adlaw-adlaw nga tananda? Di ba? Tikon ma-organize ini sa aton halimbawa gobyerno. Pareho sang Department of Agriculture, LGU naton. Ang mga manugbaboy naton, dayon sanda ang ma-market mismo. Siguro do maayuhan pagawa ang mga mangunguma naton kung baga mo ini. Pero galing duwasta lang kita permiya introduce kang pwede naton ubrahon, paano mag-ubra feeds, paano magsagod baboy. Daw dira lang pirmi yung focus ng aton ng gobyerno. Daw ay nag-focus ang aton gobyerno sa marketing. Dapat tunduan to paano mag-market ng aton mga katrupa nga mga mangunguma ang aton mga backyard racers. Paano saan mag-organize ang anang grupo da na magsigisiging supply kang baboy ngayon mga katrupa? Dito sa ginabaligyaan nila. Di ba? Kiti na gamanggaranon ganing middleman nga laway lang kapital. Ginagisa nila sa kugalingon ng mantika ang aton ng mga nagasagod sang baboy. Sanda-tanda ang nagamanggaranon. Laway lang kapital. Ang balon na sige, bulon ko baboy mo. Probuhinan ko ng kilo ha, kay pagkanto ko ni busog baboy mo. Kay ginpakaon mo. Dahil ang baboy mo nagsobra no binta, buhinan ko ni pulo ka kilos. O di kani, ang kada kilo, imbis nga mo dyan, buhinan ko 3 pesos, 5 pesos. Kaya nagsobra no binta. Nga nagalain ang sabor kang baboy kung magsubra 90 kilo sa tinunto. Di ba? Tinunto. Pero sa mga manugbaboy na ton, hindi na kamo mag-amar nga magsubra 100 ang kilo sa baboy nyo.

tatlong bulan, ibaligyan nyo na yung baboy nyo. Hindi na kamo magpasubra na. Kung magpasubra kamo, kag feeds ang ginagamit ninyo, sumahan nyo bila, pirdi na kamo. Pirdi na kamo na. Patihan nyo kung bila kay nakasagod, gustong una sang baboy, katropang, katropang genre. Duro sang una baboy ko. Hindi na kamo magpasubra na. Kinanglan kada tatlong bulan, dispose kamo. Hindi na kamo maglagas na magsubra 100 kilos pang kilos ang baboy nyo. Kay mapirde na kamo. Kung magsubra pa tatlong bulan, kag sige pang sagod kang baboy nyo. Subra 100 dias ang sagod nyo sa baboy nyo. Sumahan nyo bila kung pirang feeds nga ginapakaon nyo. Kag tanan-tanan nyo gasto, pirde na kamo na yun. Dindugangan pagin kung ginabaligya nyo lang sa middleman ang baboy nyo, hindi kamo katrespasir sa tanan kagastuhan nyo. O, di ba? Sige. Pero ti, kadya may ginaatubang pagid nga problema na naman ang mga nagasagod sa baboy. Ang ASF na naman nga ginakadlukan nga base liwat magbalik. Bag-o lang kita mga katrupa na umpawan sa ASF, ASF nga dyaw. Nagkakaramatay baboy ta. Doon pagkatapos, bisan magbit-bit lang kang pork chop katrupang John Ray. Sa barko, balunon mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, may madarati mo to kang karne sa ibang tong kabanwanan, sa ibang nga lugar. Hindi pwede. May nagabantay kada border. Di ba? Kada border. Ginatuki na kung may darakaw, kunway. No? Nga karne sa baboy kay base, magrapta ang ASF dito sa ibang sininga lugar. Sa ibang nga probinsya. Kada border may nagabantay, may nagacheck, may kang tanan sini. Bo, maluoy ka. Tino ba, balik naman kita sa muna nga sitwasyon kung pareho ka diyang report nga dito sa Capiz, mga katrupa, nagpositibo sa ASF ang pira ka mga blood samples kagin padara, ginpacheck, mga katrupa, halin sa mga baboy dito nga nagkramatay. Ito yung aklan to, nagapaniguro man. Ang antike, maniguro, nagapaniguro man. Kagastas sa usubong ganito sa may boundary, bila sa ubos-ubos lang sa welcome art na nila, bila sa may babaw bukid. Sa boundary kang San Joaquin, kang subong man, hamtik. In place dyan, mga katrupa, ang checkpoint sa ngaton sila yung mga pulis. Na? Ti mabalik naman kita sa pagchikyar kadyasang mga karnis ng baboy kung mga baboy nga nagagwa sulod sa tagsa ka mga boundary. No? Sa tagsa ka probinsya. Bangod sining liwat mga katrupa pagtuhaw sang ASF sa iban nga lugar. Capiz palang subong oh, ang nakumpirmar. Ang gimaras ganito, nagapyag-et man itong iba, no? Hambal nila mo din ang duro, nagkakaramatay nga baboy. Bisan na footbath sa aton nga, sa aton diri nga mga puerto, way gani. Ay dapat nga mag-double time kita siguro. Dapat ma-double time guro ning aton sining goberno. Dapat subong butangan nyo, ano malang ibutang mo sa naman? Butangan mo malang nadasang tarapakanda nga may disinfectant, hindi bla? Hindi ba na siguro budlay? Para tanan nga nagpanaog dyan sa barko, dyan sa pump boat, matapak na antes magsulod sa Gimaras. Kikita ta si former mayor, Binabista Mayor Eugene Reyes to, gawangal to sa social media na naglihalin pa kapo, no? Kay waay ba katropa, proteksyon ang Gimaras. Bangod, hasta kadya mga katropa, why ganisang bisan footbath langin nga ginabutang dyan sa mga puerto para tanan nga mga pasayro mga katropa nga nagapanaog sa mga barko sa aton sa nga pump boat, matapak anay dyan. Kaya para hindi magrapta kung may halinsa na sa lugar nga may ASF, kaya tikagaw na yung nagadara. Pwede magpilit niya sa imo nga chinilas kag sapatos nimo. Sa mga guma gani sa mga sarakyano, pwede.